0: kalo di hakali.
1: Uwe kina miko njeo kena, hengwe hasit avra ngaka iku. Njeo kena, aku njeo kamsikan, njeo kere ana klamu hiri ta. Na kukana duwa mjeta masota hina am. Ta kwa kamsiki ngaka iku kha, anda kwa mwen kwa kha. Sit avra kena ta katira kwa harta ni kamsiki, aku juu kwa nasiki njeo kwe di kwenye ka ane za. Mga mgoe mkama yuni ya kwa njeo kena ngaka iku klamu hini. Mgoe mga yako njeo kena hana di kene klamu kuta. Kha klamu kena ya kwa njeo kutuwe. Into tete ku ta ku ngaka te u gusa na te khana domine sotaina a te de kwaratin a maki
2: te u chirika hotse te u kwendine te u doje te anako tinka kai tsam siki xka fm siki.

0: Ngosana ekhayo yahwata. Ngosana anza exka ciyahwata khana a khana yakho ciyama. Anza ngosana khana adukade. Ata kwano kungusana ngosana imcemka.
1: Ciyaha kwecwa tsarahwata te. Ngisho shonga kara hinti ngi a kwata kwa ngimbo kwa yate ti mungi mko chaate ha kwa ate gwa kwa eno ya ate ni tri mano chaka ve shonga kara ngi am te te no ata no gwa ma do ve nga ma khomtwi no na chaka kwa nga ma tawa ve
0: ha mam yo ka nga ta ngi khoma ta ya ya ta jo sa cha ya kwa ta cha ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngi ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di Tim kama ata iya khwata khosi ya khwata khwe he kono shumwa khanja hin yoku
1: ta kono ndeyo ko matatu hanga atinza wa khomtu ya khwata ta kono ndeyo ko manga ginga ge khoma iya
2: khwata khomtu ya khwata ntitara aci tamati ya ta ci ya tanga wa chaka karata ta ge yeu ci ya tamata chaka karagam

FM 107 owe dono nyege tsamaqesa 8:25 minute zete nge karma khotam am ulkom ki ajite tete ye kekir kota kota kuma kota kota thorona kota kota ama kota kota tsiye kota kota tsuwa kota kwa abase di kwim am ulkom akha kuma ande manongo nde khushi ukona kirika tete ya ankat anjishinu tedi asen avenu tedi kuma asen a tedi kuma a ama e isikina tati kuma a gurikari tante uhuhe eti kuma a sati kuma a senta tinke he ti ukwinke he ti utleke ti unake enu ti udoke enu ti uawasike ta aji ati nde khusiki nga ho eti kuma a sena gurikari tati kuma a sen ti utike ti mkwinke mike ma ti mtao manu ti mtumma ta atam khusakasa ke he khu kuri khohe dia abashe makwa ka enja kunka gohe ti utawe no ti uthunhe ta a he yo ga he hambe nge khomkeke ti a abashe makwa khwe ke khwe no a te mu a se no te kuma a se na tati ya hi no na tati ti no na tati ngate na tati tete na tati doate na tati abashe ti ndi khuhe eri karita ti abashe ti khosi ike ti a ti kuma na kota wati mu a aji ati mu a se ti ke heki nge anenja no ti kuma ana khwata nge anja ti ana khwata nge anja ti doro khwata nge anja ti abasi khwata ta ata ti abasi ti kamjikan ti kuma as

kata ti mu aba siete ti mu siete ta hinto ti mu si ti ta ko ti koma ans na ko ti ti mu si ki ti ya hinta a idzia ti ngi ukura ti mu ki ti ya hingi ukura ngi khira ti ya hin mu si ki ta kwa kwa ti ya kwa khawana ya ngusi be ngusi ya kwa hitin yo ti ya kwa ta kwa ya ngu a ya kweko kwa ama ya ikarata mukunda kwa ji aji kwa ta kwa gana kwa ji aji dom oro ji kara ji ta kwa aji ti ya kwa pere pere kwa ikara kwa tam am a ta kwa ti khawana kwa kwa raha kwa ngusi kara kwa dom oro kwa kara kwa gana si kara kwa ta kwa kara si kara kwa ta ti ikarata am a ti kuma azin ti dosin zin ti na uha i si kaha ti tinre miet vende wo ti je kwa nga kwa kaya kwa nga kwa tinya ka tinde uta ire ate sika ti tinta ti di kwinke anu ti di teke anu ti di kleke ati undom sena kwa ti mungwa ansena ta ti tinre ti marita ti khande kurikura mande kurikure ti mamba kurikure kata ti mungwa ansena ati kuma kwa takwa haka itako na ti a shwere mati keji inta kuna ashwere mati inta kuna kharta kura khara veri ti ti khata kura khara khan anta kuna khana ti kharata khati kom no tip dosin ti ngano nge ukuin ti uhe e ti u nde kurikuin he ti u kui kuin he ti u mba kurikuin he ti mungwa kwa takwa ti abasita ti ti di abasika kwa na ti ha ati kuya kha di khara dosin ta ti ti u dosin ka kwa na khaya ti he ti ngam ti u tre he na kwa ti di kuto ti u tre he no ti di tre kwa ngana kwa takwa hinko na unhu di si tere reti khara mwaka ti do te khoji ti abasete ti a abaseta hank esu ike ti ki kiare sin kwa inu na utu wewe horikarita venu ti kuma ansena gurikata anti kuma ansena ti honu ti abasik esu ike ti gyao anji te gyao kwe te wu kwa hin te di tek e te di kwink en te di tlek en te di ngak en te di dok en te di abasea te di tango mgui tive a te kuma kuhoje te tri mgui tive a te kuma kuhoje ch ik amhe guye kwa tako kum a tsite ki tama kha kum a tsi kai te khoji ma kho shiki kunwa ti tsi he shwe ite ki tama kha a shwe kai te kho ma kho ki shwe kai te ma kho khoji ka shwe kai te ma ende u khoji gana ji ka shwe ite ma khara ji ka shwe ite kha kuma ansin kha kuma kha ka kha kha kun kho wa a khara shi kara te ta ku fani ka te kha kha e a kho khoji kara ku fani ka te ta ma kha kuma a te ve kha mu a kho khoji u kun ke he ku kho khoji nde kun ya tsa e ku kama a kho khoji u te ke he ku kho khoji nde te tsa e ku ka na ta ire ka ta ke he khoji u ane oka a ko khoe ma eka siyati ma eki siyati ma eki siyati ke he khoji akuma ansa ke a ko khore ndeu ko kho ire karita a kha a ije kuma an khami ti a ko kho shive nga ti de ti tin ti ngandi ko kho ta kha ti tinu ti ngandi ko kho ma ko khoe kha di kha do sen ta ti ma ko khoe na ta ti do sen ko ti do sen ka kwana kha ti ti ngam ti u tre na ko ti di ku to ti u tre no in ta ko na ina tama ina kuma ko ta ko ti te ti te u ta ko na ndi ta kha te u ta ko te mu wa hive te ma ka ta ma kuma sa hi ta te ngana te ki anja ngin e ji ka ti mu wa ta ma ti mu wa hive ti a ta beta kuma na ko ka te je wa ha ko ka te tswa kha ku to ta ti te ngui ki tin ten deta te ha ki tin ten deta ke he ki te tswa twe twa ta te tswa kai kwa kwa te nga kwa tin tama te di khate kum ka kwa na ji a aba se kwa ti kya re sina kum kho he ti twa ma asen ti ma e e he aba sin ti kuma asen ti a nga hi a e kho he e ti uta ko na ke a ngi ta e kho mu kwa he tswa che he tswa se kuma asen ta no ngi e ji kan ti ma ki kum sa ti kya te ke ti nga ke a ana mana kuma he ve ana mu he ve ana te kuma he ve ana te hive ti ko mahinki na kwa ti ko mahin kamsika ti ki anga he ko jeta na kwa na kati kaya ti kwa ti kuin ta makano anja angwa kwa ya ambe ngi i ko jeti ya koro hi ti ya nga mana hi ti ya taro hi ta te di yowa kaha te mua kwa ta kwa kia resi na kwa ta kwa abasika kam aya kwa ta.

0: tsa metekise 9 ire xa mo ba xka fm skin u te bo re qisa ra ti ya fta kapunda kuro ko ku ka ko komisi he north cap ku ti he a ka ti si ngin kuro ta tin khwe na ni kuri su na ana a ka te no ina te ko wo gwe dango a akite ko kuro di antia ni mukunda skita kana anka tukwano ngikulisi uhe siya bono tin derta kai tuwele sanin ina ntunda ki tehi nga oke ngo kuro ko kunkata tehi kamsiki kwe ngikulise ko susana ko siya bono tin nyehe derta kasi kwa tin kamsiki manisipala su o af bakenings komitie na anka oka te kwa veikizi kwa kwa siki ngostama hisana tesi ofia kaso o qeka go ga se jao ju tsa ka ra kwe ko kumwe ta kongo thi ya khwen a ngo kuro ku se 4 november kwe ki khana gara ka ta a ki se ba honor te nye ge en der ta de khwen te ko ge o go nka o ji se ka no u mata a ge ri ka tware sna go ta 5 ire sino kya on santago ofie ka koe mate kwe a North Cape ki ha a Elkin Topkin a ka tukwano komisie nkwezi ka kantousa abasi wako a tiin huji a kuroko ki te ka ko jao ka gumba paraji a anka oji kwe nsino kurota kuzi ki teta a chaka ka teta a nsie sumka te kwa masero la mapoza e sika a khabme a ikureleni su metru siki nyamka de garasan ka sang eswe aste ogwe ramapoza nima kwa angwe takhasi khamparte isu o garakasan tikhusu kwe nao cheche a kwa tema ki nyamka gwe takunu eka wate kwa khamase ko katlenko kasiye gwe Kuroko kunga di komise anga di kwa anu ngezi ka ngye kwa 70% de South Africa ki din kwe na kuri a muka eno 18 no nyehe din kwe na ngo garaka santa din. Kama anga di no ngin kwe na se ko ngwe e yana kwa inta. Mandata haa kwe a ufye ka sidi a seyi mama bolo anga karaku wakati si ngye ukwe na moko Naisan esiki ndangoe a zao ka ta kusiko garaka san ta ku te oruko ngkaman nga okuru kusung manda kwe a ana kheta tin 4 November ska khama sieko borin ma kunse ta centurion ke kai kwa tin ki khama si a kara tin ta abasi kweta ha nyam ka ngo garaka san ta tin kuruko khama tesu o cheche kusin eno uska te ko moki hisana teski borisu khere o nge kwa deisen 200 malawi ka kwa kwa na choku iti na khante kwa kana kwa nga ojiki kwa kwa ta nge san esiki khana o mwa ka khana kiares na teta nge kusita maha kwa ta nge ki kwa nisa mwa ti khuna tui tui haa kwa umba para kwa nka mwa ka ya kwa nkwe na umboro nga siki malawi mwa iti kwa na akiti nkwe na khana kama tena kiares na ta di kwe a nge na doro kwa ti nge si Sway de Quano Aki Besa An Wokati no Departamente Kag Moki Jawak Aiko Malawi Sue Aha de Besa 560 Quina An Yamatin Vikeskino Uoti South Africa Kakarako Taun Aki Tin de Besa An Sieva on the Quina Uka Eska Yamako de Kumati Besa Tamo de Quarano de Kusita Sikatago Quin An Mwanza Ki An kwa uski sinu te kwa ta ku bodasi uski Malawi kasigo kamsika ana blantaira ki sinu anuka itigo takono ana o mpaparaji teko kai mungu kakwinu ana khana teko kwa ku nga uziki teko uitigo ana te ubore te khiri khiri ngon khawana bore ya fire kamno te XKFM ki kwekwe
1: Fir minute ke kwan ni ha ki XKFM yang he ahanam ki hum omi fresh to mangom Hangula komisi ki nor ka bun ya chang ang da ki Hangula ka ong ke kwan ya chang chi ge awana Hangula kala ka tie tie ke province ya chang ke golom ta kondaka ka wasiki akham sing u ka ki chokama khu se won dar ta ka ki twisin ina tu na ha municipala Hangula Atechi ki siwa nuk ki nyekhan dhar taha kagachin kukua ki manchi pala kumitiye ku a khamsung u kawisi se ta veki nghe ta nukha ge da ku ki khamsung u taka a uwa uwe ka a yi mani rigya ti a gana maku ohun sing ji khan i kaisi ki hangula ki fir ku no fembari plenga wa yi ohun karan im im ta gani wisi se a ka siwa nuk ki nyekhan dhar taha kwa nchi toplen nga wing I could assume my tum gang in the cocoa with tum. I hear a dog if a free can eat, quite the grand thing, a internet cocoa grand thing, a Ufika, Kanguanak, Ogan, nor cup and a chung, elk and topkin, and on the key, Kumisi, the no harm, the Hana U Tanum, being a stopping of it, there was like a key, hunger and cacala. Ainsi ngawa seralo ramaposa kai kam ka ngke koroleni metro yakde agia ke vanga aka navi ke ang hewa dharan tum ewa ramaposa kai ki akala tuko ka tani viko mak ang hewa dharan tum gaga ke kwa tema dan ngawa ke ta u akanya katle hung ke kam kung dem ta hangula komisi an ngada ki 70% ni gi tring gamasi africa yi kawa 18 ni ok ni khenti ni he wa hangula ka ten ko kali gi galan in e mandal no ki ofika sei mama bolo yada sa tu question na wi kan ya tun yi huzala mu ko o hun galan in e wana golo ko e he municipal ga hangula ki fir ki no fem ring ga na ko su ya ki manak ongi sinchiron kuna gbe ko na wa ki kes gya pala pala ka vanga aka naviki yang he wa dran tut e wa ki tai tam ka ki ko ko bitam ki ngul ngka e to sim kong desindi tu 200 aka malawi gam ka wa hi ko agiyai ki kasuya ki kes gya kala tu ko ga naviki ya chon ki ngore i prin na wi o hundi wi oam kawak engal man tu tu wi ke ngul nka ngsigati agdan ka gori kai wi sisin kula khanu si de gya ngul nka ta malawi ka ka wasigi a kham sung u ta i monikle diwi ka oin ngule ka ga program ka sigita ti agdan ta guchi ke malawi ayi department yin he wa balance sak gi ana ko tanku ida besan ya aha ya he 506 ta khaji 3 ke kan viking ya chonang ke sit africa ka kama kan kole u yi tane ka wasi gi akham sung u besa ya tini gi hm si onu ti ti khona cham ya ku ke kole u da besa ka isi gi akara tu kwa ka ta mwanza ya khrensi ya gi akwa ta malawi ka hm ka wasi gi akham sung u UCC yi he a tu diwi u UCC gi ta akham sung u mu ko o ngi diwi sung ke ka ngi ke district ya tia tia sigi ang wayem ko kwadiwe yuken ngolem masike wala wa yalfum dure samtung ngayem

King Monada aya muso ngegege ngamke mmuli ngola komtike tini tama akhmani tege konke radio xka fm komke ngola ke khamme ngiya fit kanqo mqo saterdaga aya program ke data mhumange tshenqo mukugiga kwishika maxe yangiya jabu ngake weli ngwami xa elimiyare slim andinga mge sonqo kagita kakom ke kamgita tshwasa terda di 20 stage june 20 season 20 kakrisi kang ka gi akal utom ke program ke tshwang anjiga mge sonqo timusi mwa komisela ngwa program ya gi akom ke ti tshwake gi gi kwa kwa kulinqo wala si mo kugiga wala gumko program ke wala kumisung hangi at wag mati sa mo kugiga sa mo ni tradisi mo susun hike kangaw si gagya ukama kwagi kikia kulin akagama gita ni kikwan kwa ati wagi kam chigde gya akama mko wala ngang kwa chigde iwa yalf irin iwi mchigde gita angwata kwa wala wa yalfu nagam chigde gigwa sa tom yalf irin ngam program ngisung tini akala utwam ke wala sin lam mchigde gita kagawa let's learn a program mkugiga sa kangaw si ka ukam ke bilung sa gani kuna ato gam kukho si program yagya kwam ke moderna liwa a program anji gam gya sun kwam moderna liwa a program gya chwa ngang mchu ag angwa mko nguya ewa jun mandi awam kagita kwam tege kem duma sonda khadi inan 20 stay jun duma awha bang itama father's dag kinulin mo kwe bunga wasi sige kwa anam father's dag katri sila kira nukong om ke wala sila mtena atu samku samtua kaya kuliti ma father's dag gita o kamuko waka ang he akaluto am ke gata ma ang kia chwa ng bunga anjika mtena gya sangkwa na viki sa ang ka sa tardag di 20 di June hege guma sondag ina 20 June wa IEC ay navi game ke gya kwang ha wa hm tege wala ke kam ya he mutra o he mukuge ka kwe dala u e ke ngai tatakang hongwa tigda kong ang fasi ke datum fir November Saturday daha datam 20 June iki duma sondaha datam ina 20 June mgita asun ko he sa le abunga wasi si yege gama kimbling ang mukugi ka ko registrir uyin e ngihin mai mgita si tiki mgani kuna platform 10 bunga wasi sa platform 10 iwi sa kalatua kalatam ki skola kunam kafitika nga kukumangu wale nkikia ah iri mkugika kutu uwa na siku wiki faith iri kawagolo wa ehe chimba ege gya am amukugikwe chika skola kuna chika registrir at em o katitike he amake kawachunguhe giuchwachunguhe a his address mweke ngabi atene chika agita update uwa chimusi hila kimbli ya habiti chwang mgita wana platform 10 ruoda pan khalisiwe flows green point uke dialport wop ke bakli gani kuna kagita kwa mke kakam kawa kam ngaw kakam meki guma kam kwehe IEC ayi registrasi a nave ke ke afitika kukuma ngaw wala kutu wakwi kasa ngeke akwa tini ni ke registrir ka e ke ferkisang nau yen hwati gada tom fir November gita kuwanti ke kala tam ka wa kansi wa wham katiti ke he agi he gama gani singku chichu hunko kama roda pan gani kuna nga wa roda pan skola yang wa Lucretia Primera School ofu harvest time agile ka kuna ya anstini kwa chwa khisi gilika khalasiwe gani kuna yin wa vaik sezi ke vaik siye wa
voy choco ay a primera escuela con ni tiene pero no hay guiam que medio de estrat a chichi no va que renule primary escuela que etal strati ta ama ge ge akim bling a kala mangin heke gani kwa wa flos gani kuna kwa sa chwa vek tin vek yalfu di ama chwa vek to alfu ageta wa perseverance a quality ke bakli vek kwa bakli kuilam ofu flos a ya wak secondary school ke kolvel kuna muku giga u registrir u a e platform 10 bunga mgita ngiti ke skola kuna kawisi si ta agita apundi sam ta ondau katina wati atena twisa kwa kati za agi nga chwa atena twisa mku giga kutawa IEC ai WhatsApp telefoni numbro kangwa 0600 double ach lage nolo ka firi kula agita kita awa WhatsApp wala ta gala hai ta kham u instructions hmm. Chesa kwa ukwa a angon registrir ukwa e. Mugu giga kwe kamaga kala akoka ulu at e a ID kopkarta. Ama gita unge kanka di ama gita unge smart kati. Mgita sindi giga wisi siga hanka antene kanka gita uta navika un. Bene lansi saka nki gale ki kukuma nga nga hukam. Nga akhiri takutu wa fefira wa. Nga wakatiki ama gikula ID. A wa benelansi saka ta gaw kha te deleki ID certificate muku chigege ka registrir no an e wa kanau si kan kage a kal utam ki ga kam ma ngi chang chimu si ngbunga ge ta kwa an wa ko program mwage ta asa fita e dura ti digresa ko program a kal utam ki wala msunga ngi ya chang.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: XK.
2: Kwangqa magenga magazina mayundu ta kwa ta kwangha wamke tike he dawa dema tika mungin ati kwa mtiwi sisi masigeta ki ohaya
3: me kawa chukuku makawa ganga tan kawa matana kya ji hengu kwa dunia chi wise kwa pulati ya kya nige ki sandam matana nguwe uu ta tika wa kaikaka ki unhami ta me koko me wa magazina mayundu ya iki sya kanku kwa esika kuna I cook in Gumbo to me. Well, oh, the latter to ya. I never walk to your Hey, Quingama, ya, when you Quingama Quacolo. The Gacua gang a clock. I gave her. Tamusho Gamma Quing gave him K, come to the Machican. Hey, I said, Tell you that don't go to chicken and to quill. You can not chicken. That you got a lang. You are con and the meaty. You can lang and take care of Gansha. Oh, that's what Tula, Sue, Sueco go tagging to get Quingama. Jukulakeng, taka wuwo ka kamanga gulusi kami ngaka. Tama si kwating ake ay, taka kukote, nagata, kangi ko lugi sa dugo ka kukote, ay kangi chuko kwang-kwang dugo ka. Kata maka kulakeng. Tama wazi, magazina mayundo, mpawa mayundo, ukang kama sa mayundo ka kami. Mangusa taka di tama, Kwa makwe kama kalungu sati kota. Maka kwanghe.
2: Ta ntisa kwea ima kwata kwanghe juke ke e dawa dema kya kuma. Hege kama kauki nga mtiwi sisima sigi giga pangulaya.
3: Dawa dema kya kwa de ya tong. Awa kwan takwa kwa wangchi gayo kwangam. Ta tita takwa chikai kama ki kama kwanghuli. I want to go. Kaka kwanta bang kama kwanta bang dema. Keke kula keke bang jukuka. Taka ang jukui ke chingwa. Taka si ang jukai chokula. Tote ka ang jukai si keng ngabya. Kue ngasi gagari kue kwanju. Juta ne kula chue kam kang wisisi. Taka wakawa jukuan hai. Ne ka kwanwa kani gala. Gai keka kong ngayang gitu. Hama ngang. Kong kau maka akaka. Atam kali maka kia antaba hando akaka ke kuma kwe chigala. Jamming my chicken at Tamtamton. Come, my say. My dog, I can't. Tachika, I can take you home. Come, Grandma. Can't come in, Dama. My canna gong quicker. My get to go get a twill quitter than a boom. Taget why the bush could have got one more girl show, Tabagata, who can tie Zenugo, never. Go on, no, they can do it with the King Nagata. You jamming her. Yaget what did he say? I'm turning to it. Kagesila tan ke uwa kwang magihara buku tau si kin namin ngumta man bibi ta jing ke uwa ka fuya tau ngumta yani kwa nga papelo tom neko minga papelo kagi di siya jing ki ka mwana grande wa chi kang chi tamana ay kang wa me ambala si tan ju tane uu tan ke kwa kwa nga chi kwa gin kala buku ye kaba ta ya geng ama un bibi
2: ta ke he da wa dimaka gin atuna kame he Sikuwa kwa kaka ago. Kesi sikuwa handike ya simani kukwe uha.
3: Kajitika judo kwa. Hei se kakwa angase jukula. Takaka ngangkwanka kwa ngkeke. Sige.
2: Na kukawa la kika gaini.
3: Keke. Hii hangu ndabande manduwa. ya thom ka kwa ka ka ka dai nga te wa ku nda bang kamala ta cha wa kham ta ka cha u ta le ku ngau chi ya ya ti cha ta ku kwa ju kwa nga ama cha tan tan ni ama nga kha tse ho nga na ya ta ga ku wo le ti cha ya ta ta na ku ya nga ti cha kong lang ada geng kwa kong ding gala tang saya gi aku ta kai kai gola kom kom tong ta kai ka ko tin ga kwa kwe ke ya kwa kwa nu ti kwa nu ga kwa ngang da mani ang ya ta jun ta ka ta kwa ta ge ka ti ma sing dua ta ga wa kwa ti ga ngum ma ta ba ka si ga ta ga kuna ko come. Nga khwisi enjo ekweke gaga kake kula ngatha tuqwe nge khoke khaka wi
4: nawe mhelo meka kase wa nga enkani khawu
2: yona take he masa he ka chichike he chigde sathi gqo kwa tsakwe heke chigqo khawuke yamone ukwa shula ma chida e ma khawu ka chichike gqo khake hona ya ma khone ta mama pande a chwa diga ma ngone ta mama pande a chwa kha di u chago ngi kati chike sa bisaku
3: ni jo ko lo ke ka ta ya ke pele tela bende na uto ama ta bandu de ga sa ko khong khong ama ko ta bang chuba chuba ka ngeng ka ang ta ka pipi me ka mi ngam pa ke gumi ta me twen chung ko chung ko bang gumi te te wonjung ngam kala ka ku ka ngang atu gandang dangu kaka nga ka tsuma ang kankwa da ya thotho tsene go le o ta ka tsama ka kwa khotkhoma da ya ke nga a go ka khola duma ga tswa kai kai ga ta ke la a mari a go ka tang go le go ang kan go le go da ya ka le ta ga tsia a da kwa kwa da ya go ndwa o yang ni tak kasih anu gue kasih jalan tua kali tu anda berpilih tila kekeng aku tu awak tak yang kekeng kaki kula ini kau nak kei kita yang jom kau atau anu kita dogo tu
2: tapi kami he si kau ni cukup kaya he masai suai kau tu dia kawala si mana kau ke suai wakui
3: suai kau ni ada kongkong sih mah ang kita kauke kauso sa kanauke oke kamtong takang mo kita ko yula kala ko kagkanghan na bigan de ching tamu mag yoga lo temba tama ka ten kung kagang hindi ko taga mga ko ikama ko mga ikigo mga i minda ang mga ko ka tampa ka y taka la mga kita swing mo mga ko maitane ke hamen ko ta dibita ke sa me khaya me mueni akwari kumbe menga ya janda ta yonge nde na ka ke ha tingum ta ka me gongo ga jarange kande ya wa ga kulu ka chi ga hne hne ba ka ku te ke ku yo
2: ta
3: ke ke ga ki la mani ku bi shu ya yin ko la ke chingo ga ta chi ne ka yi ka ke e ke bambala njo e
2: tiene
3: cuyo chao que da tro kabaka ga tinta ndu ngoba ndu ngataka pipi agawa khonga ngunjuma a thonga cheke kuba mikwe akani kala nga ndunjuba atanga ndwa li a thum kwe make ngwan kontan heke nga heke me kam
2: ko gawa tai khau ga ga ge he chi khwa ku ge to shimani ku ge uhai shimani ku ge ga ma khu ge khau nga dala
5: Yeah, takala kia minga elimi ya Ritzli ya nki nkwa kige ikangu nga wa oma magazina mayundu ya kikwa nga ya wa mke kaka kikawusi na kika kia e kike mani kuchuke yu ya ukwa takala kwa mdiki kaka mwasunga kaka kawusi nga tikisi todake ngawi ukama kwe kakwa metiga kwe sila ufu kaka mke mkumhe pani nga wa uhu kusa ngaiku ehe amuni kinkika na atradisi heki kwa ake kam kam khaskidi nisi iwa kika kia nkuli ngayi chute chukwe yu yu kwa chike he yitwa kwa kwa pani ngawa ngangu ohun hei kuma na kukuma o chike he mwa sana tuwa kika chwa kalema ngu katini pani ngawa kwa chike he tini mwa yu ya kam kwa he chike katini giha kwa sa ukwa ngawa wa chanka mwa kika ngu mpuru kwa rama kia chwa ngu tama joe kama kwe igide kiki ale gabi kumage kongi radio xky fm kwa age hasaka krisi kulema a kigidi kam kam
6: xka

Briefy in a bottle wa wa musunga nje ngencamgemuli ola qomtiketini qwa 740 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita qomke ntini gita kuchu agnga mqoburukhram ya gya qomke chekhwa ke gigi khwanqon qulin kamge ku ke qale gqomqoquma mke thwisa mukugika saka qhisi kangke uqong uwa mgechi musinki gichwa nga nga gigi uqama muni kling eha nga mtradisi gani kuna tabunga mteni ge toka ulu ke navi kia un wa IEC aya navi ke kwe sige ala ya bunga wa sise muku gika watu kala kwe age ua registrera e hun datum 4 November Achi gige stem. Mgita si tigike. Kagita kundi sa. Chusin kresi. Kamge kwa sengkwa. Mkimbli. Ano. Mawana. Mwege kola platform 10. Mgisen kola rodapan. Mgisen kola kala siwe gani kuna. Igisen kola flos. Igisen kola green point. Ati igisen kola delport. Wap gani heke. Bakli. Agani kuna gida kwa mteke kaakame kigimu kama wakame anaucha. Kwehe IEC ya registrasi na aveke. Gye kundisa kama chang achwangu. Kakwa fitika kukuma ngu akhiri mugu giga wikutu afu ifiri. Kwa ngu. Taka ngu hei. Hakini kwa ke registrir ake. Akam hege jumakam wa golo ya hege hege ya am mwa platform ten bunga bunga wisi sa platform ten wisa alea atika skola kunam tika gehin registrira at e tehe sa ge akala utwa am akoga lu a ID dokumenti a nge kwa gaoma kwa kru atini gita twisa ay isi a WhatsApp line ya ngage agawa 0600 88 lagi nak luka firi ta ngagala hai ta akwa uwa WhatsApp ay isin a WhatsApp numbro kalam sa ta uwa ake instructions sila ang hong kham ukwa ka muku giga kwe hong ukwa ang e wa tige ka gya ang ukwa mtini kwa ulu ama ge kula a ID Kaatam benelanse saka, kaatam mga gumatam, benelanse saka, tisang, tining hang uwi gaho, na kukumang ng ati uge uwi, mugugi kagwe o kagama, ate dilike ID certificate, chigagi hmm, stem nga ba, chigagi registrir nga ba, wa kaang hitini, golo ang tini si gyan nga abunga, tamale abunga, ki mwe he ang batu stem, kaang hwa chigde, o hong hong registrir ang em, kakundi sa kalatam, mga gumatam, kiskola kuna, wa kaang hea kalautam, ki walang humsang ang kya chwang, simusing, magira gumat ang nawa, mko program ki gang, Gita asa, kaitan na kalutom kiwalang humsa nga ang kiyatsyang.

Sua ferlifua mosso ngasege ngamke moli ng. Ola kop tige tini kawa 650 mani tege konke Radio XK FM. Chimusing ng tini chu agmi ang mga program. Komke, tas pamke wani tan kami hum ochi dige kwe kama wala ngayon mga chigbe hewa yalf irin awi ikaw la chigbege ang mga awa yalfu. Timusila nagam chigbege kwa sato yalf irin ang hum kam hora gira ka chimbuke isas karmise ya chigbege ta kwa sika mga mga ya program ta program ang kuling ng kanya mga dira chigbege rin ang gawisisi mga kugiga kwa ting agang ta malabong ka. Kemtan jiwan aglom kumagi kongki Radio XK FM mugu chigdegi ka sa kulite ma program gisi chwa chigde nang kuling gita a kala utwa mhung

0: wala wa yalaf ki ex ki FM yang he ahanam king hum omi fresto mangumbo chik doge kwant ma kap maiden ke mpumalanga kunas ki gwat king am king le yang he a wa ke ski wan ma ke jwa ka wan kwan e ekdam halik ang he wa mal unit ka mali ta sige o dage chok khay e ta babatun king lung sibesi mpo ma se ho 5 days ning ka mali sige o dage chok khay em ta saku yang hewa ya dertingi ke gya jwa ke baking yang uli sike gama sike wana tan hne yang hng a tewo ke dertingi ke a hostess ka sike kong a ke gano ke ka e ofu yang he ku a chinji chinji o yen e ke lowis kriki kuna kane siya diwi a gang of e gang reserva bango ta mali yi ge da ke hana ke hun nam kang he wa kwa isin hng e kam ke ne hentin Season 7 taha ke Soweto titi wangi kunisa ke Crew 5 taha kange kong mdiwi kawisi sem. Bango mandala kao governo yang he wale cha le shecha khanyako angda ke malika ng dang ke kong ya chong sing au taka agye ke nguli ngka ng ke ka chilika ka isi kitusha mku wana katusi ngtani mdiwi yiwisi singku ke guli kama kwe ka chito hena wake chilika ke nguli ngka ng Kecilom, kanyaho kita ngiyad ke, malika ng kawasig atam sung u ka tungto trika kwe ang atam kwe ta South Africa atam om ta chibisi seka ng ka kita ngay ke chili ka mam chika ng kikun sam ya dagita ko ka hani atang kwe kung ngin kang he wa reserva bango museum ke Pretoria kunam. Ta nihen tu nak kawa ya hege kaman nguri nuci tu giang nguri nungka ke gamsi ke kuangci tukwa gama ke Peter Maritz berakuna ke kwa Zunotal kuna segi kum wajik ng polisa ge ahana kwa ekang kui dan gulupu yin ke wajik ng kwa ta cik doa kya ng ke jika jo ya gamsi kune gri ke nguri ngawam ta klik ya kwe polisa viko mapanga ka unta segi kwa u ngi gri kamsung u chibisika ng kukwarta Taka polis atin ay ating ay tangku yi gangi tuin ko kamang nurigin kasi gwi gya gani ka ng da gani ka ito ag damay ka kagda iya ta ung ha gya kiri ka ng ke gani ka antum gya ko ang hito ag giyam. Ito na sim, cho vi ko mapanggak ao ke Democratic Republic Congo ken hiyada ke sezi kawa ebola si toya hike kahi kahi ka ng ta si ke agu ta sip talinga si ke utkaya ta Siuking hunaya ki kaihi jo ya tani kwa kaleke wanam. Ta doktor lung Wichi ki hana kwa kang uida dawa dema ya ya ngang jala kama kwe. Ta ching ngayin ki tingaw ta chi dema kya hina waki ya de kaagi wikang ya jona ka siptali kuna ki gani kun asikuwa ki kivu na profensi yige chang nisam. Tani kwa kaleng hii ke yige chang nisit kwa chasa kisa mam chiman hii os Saman hayi, ta kwa kukwe nga kama kwe ke chibi kang tuwa chi tang tang kang he wa ebola, ta ge da ting kang ge zang ng. Kaya chitwe a o he, regulia ke kling aga tiki tia ke kliniki ng kwa e chitwa gisi gya chowa kang ngwe a akundi sam. Ta kanung ay jen si kin ngaya ke kreka ng si geta vigilang ngaya ta ke ngulung gacho oransasi ta kreka ng si geta ngaya ta ke kaku at katabaniyo kan e kawita si ge at kamsung umuku ohong kakwit ali kama kwito at katabaniyo kan e nga si ge wala wa yen dula sa mkong hum ke kontalim
1: Kame teki yalfa kamta ko firi hameni tenge karakwa XKA FM siki note obore ki sarati yafta kapunda Ako koma kusi kap maiden ki pumalanga kahoi ko kiamwita ama jwa an seko kewo kwanyeti mwenu aki nge jwa konka etinu meliyun randi saisi di anu ngema si kukwansan kaiko akoro kwita. Beberten su o kaka onkaya ki ngem mpo masiko 5 days sendarandi siri akwansan kaiko akwita 13 de saka jwa de am de utu kinkia okwen asiko ita mboronga se ko 13 Auguste se ka tshonya go ita a ki site ko ama ngiri ngiri na tlae di tlae ka oke low creek ki si amategwe reserve banga gana o anisitse a ka te si gana tseka se ko pondo a gore go ata nna mo site go te ha he ngi o khwena ne gentin 67 tagaska so weto ki a hi si o nga ka 5 taga kuri kwesu ki banga a mandata ha go veniri a le setsa ka yongo a ka te kwa gana nne go gana nna kara nge pondo he a nna moti he no tsuhe gana a go gwe nge kurisi a khama nge kwa ga te go kuri ka ka o te tsam siki na ta ngushu o a kam kuri te sana hi kiri ji sana hi ji kinga o ke nwe nge ezika we o ro ya gwa tano a go je te kunkara hin khwena a gana nana kare ka treta ka yongo a ka te ga si ise nne kwa siri kwa sikhan kha ka te tsebo gobe a su ngo tong ka ko heta manu a go te ma te sit africa suki a hisa na hi khuji mgyam tu ane dem a ama ko ye ko a ka rati si ye ko khore si reserve banga su kwa kam kuri khote o tonga o ji pretoria ki hi te kamska nihan tonda ga kuri khwe a kha ka mo ka twadi a khwe ni senge ka kana ko te ko nga o Peter Maritzburg kwa zuna ta su siki umwiti nge si polisa na swet kwa nu group khwe na nka ko kom a jika jo te kite an ko te ko ki khe ka mo ko umwiti tsau ma polisa ka ta mase si kara go ita anka o angwarata e ko te ko qeuta ko khuji hisana te ji amuta nge se polisa na swete kwa no nce kha amaka qara ko ya khwena anka o ke dina se ko tsuna ki ha kwa kha kwa dinu se ara kwa hi nna gana di domye a aktu o ke nwe moscow zikita bori os bori su khiri o e choja wa jawa kum khwena a ka de Democratic Republic Congo ka si anke se sikuri tsohe ibola jwanga e tsate a go ka go go spatra ke tswe tswe ke kung tsara ding si go yo a tswe ya gwa ding ya tshoko a te go go teta nge si tshoko ni swete kwa no ngegwe tswe si o tshaka me mo teng tse ngwa so gwa tita te ga ka go tswa ntswe heta go naga si kung he ta ve ke nya mateng ke spatra o wa ya go go nordel aneja kuvisi o mkunda shuka kunkara kwa yin ngwe kwa si go anwe si nisa anwe ngwe kwa na ngwe ko kumo tin kwa ga samu ana tireta tama no korosa na ake din si chem kara swere makuite we jonga ebola si kwa na eno akwa na ji kek am ko ji kwe anti ya clinic ji ki ha an kwen de joy ti tekita ngwe hisana tinki thame a ka ti ngin ja tin kwena si anti ya na khwate da aki choro da ha mo ki jwanga a cho organisasi a ka de si ngi jwanga sta ma kwesan kara kha nya mo ko thara kwa tita kwa na e khana ki khana khana wote cho ku ji kwa na skata ara te u bore te khere khere ngon kha bana bore yen ire qamno nyam bore te tetewe khondam skata

Diamonds wa muso ngasi gege ngamge mwoli Ola kom tike jou fikta wa 44 minute ke konke Radio XFM Tibusi mwola gita kom tike ke Gita kawa mko program ngwe Yagya kom ke let's learn a program kakrisi kangka giang kwang kong wam gichi musingi chwang bunga mgitang hiti kiki navi kang wa registrasi ayan navi ke kwesa lenya yala bunga gi ng platform ten muku kwe chik ha skola kuna chik gi hm gala uwa e mgitang hiti kiki farkisang ngaw kwa chik gi am November chwang datam 4 November ke kwa ng chik gi ta uwa ngay aka kama ta mwa tung ke kama la genge aka kala muku ke kanga ai chusin ke ka asa tar da khadi 20th June heke duma sonda khadi inan 20th agita kwam ke kawa chimbu yesi genga abunga muku ke ka kwe la u a tsenge naya afrikis nga genga a tigde Salaya bunga mwuhunchi kage nga wa skola kuna. Chika gala unge kawisisi ka afitika yela dah nga kukumanga walenke ya akhiri takwitu wa fefiria wa imangwa. Ae he achaka kala toka kulu agitate a ID kopkarta amate nge kankade amate ka kama achika skola kuna chika gini registri anke. A ID ma atene ma tene mwenwa sekel nga Benilansi sakat itini gira kakwe kuwa kakam heki kukumakam. Ha atichi nga wa fitika nga kumangu akhiri kutu wa. Faifiri ya wangu wa kwe age gya higa waka a tediliki ID kupkarta. Hechi gigi he a registrir nga wa. Wa ka un he gege mikikong. Hema atuisa bunga muku giga kwe kwang he wa. Bunga. Mteni kita asa kang kikama skola kuna. Skola gani kuna ki skola hofu. Mgita siti kike kanini kasi kita kala skola kaya junior kwar. Ohun. Nau kanini kange nchi ka skola kuna nchi kage hun. Ufini. Aldi kongkwesa junior kwar mut nau skwal tukom. Om teh kom ufen. Dis di boodskap vanaf di school hof af al di Conquesa school junior kor moet nou by die school by mekaar kom vir hulle se koor oefening wa ka nghe ge gemi ki kong hematina atwisa muku ge ga kon he wa bunga chimusi na ko chim chu ag ang wa kwa ko program ge gang ge simatina ki ko chi gemi ki wala si matina atwisa muku ge ga kon ha wa bunga chimusi ma gum ang wa ko program ge gang ge ta sa fita ta dura chi digrasa ko program akru tom ki wala msinga ngke ya chong

Isoka lami wa muso nxa ngisege ngamke moli Ola qomteke yaw fikwa 1550 minute ke konke Radio XK FM Wala kita qomu ke tanspam ke minute ya fifi mo oti gugu ke khama mqo ola nqinqwa tigwe hewa 12 irinqwi Kaula tigigi ang a wa dolfu uli lam ko kati gigi ng hara tama program ay ang kakausi dolfi rola agita kom ke program tina akal utom ke ula sin lagi chang mukugi ka kwe alit gawa kuma ke kong ke radio XK FM tigigi ta tuisa mukugi ka saka kasi Nanti na akal utam ke mo moderna lewa a program. Ta bunga mat amati ke mwege kuki alidum kukuma ke chimusin ki chwang tuisa muku ki gasa. Ta ngaw si ganti ne ge ha a kuni sa skola kuna ke kuma nga walang kimsa nga nga fiti ka wali nga takul nga wakam. Ta mgita sin teke ke ka ay ising ay registra si na vike nga gala kam heke gumakam. Kwe si alaya bunga wasi si muku ki ka kwe registrir muku chi gigi ka kwe Stema verkiesing yang wati dia November yang tamu kuge ka kwe tunke a ohun stema datum 4 November chimusi wa wala e he a paninga wa again gya skola kunam mukuge ka tigbe kwe registrir at e wa ka ang hitin ni gegam ge kong chimusi ma gmin ang ko program ki gang gita sa afita ta ko la chim ga kam mchi gre sa ko program ngin ma chi ge he a kala utwa mhum

Nguma gita kumge, nguma wa bang tama mukuge ka kwe chu nam u. Kawa kama ing, keshi gu uke tieku mukuge ka nam u bahung gege gya mtuwa gika chuang ing. Kwe tum kama kwe uyi, yama aba e un akwa gika chuang di, kama aba e amuno gige shula. Bang kama gya ngama nga u bang ifa khiri, ina na kwa kama a muni kwen ikha nga abam. Kama wa atu, kama wa atungoma, kama wa kokata, di kama wa atea, kwa tangisa, eke abba, katutuka sengri im, di kama wa atunga. Kawa, kama un, hisige kwa o, hikuwa nam u, bahun, yigige wa ngulingu. Ka, nane kwa kankim, kutini kwa gigige saka, hisikidin si, ya kokoma. Ka kefitika, kama nkia nintini. Nyeha, kwehe sonorasma dot kia chidika un he yanke o heka a bang ikama gege wa ngulingun he bunga gikwa anam u kanyunga keka gikwa akundisa jun kiwa ya bang a mumkama kukwa waha jun tamuku gika kwe sun u ke ya ba naga demonu kisula bakia chikwa un kitengisa eke chao he ageta kwama gulu agavi kwama ke mukuge ka kwama ka techa bolo kitsin tamazi chudani khuna yatinja tengisa eke chao ha yunga dewi ya a ka dewi singi chi sing ya a sin ai ha wan ai ke chi wisi sim ana kwa chige chokwa gya chokwa ge ka kwama kwa dewi ai faifi he chao Muno kisule chau chiga kuke silang ayang. Yang ekia chiga kaka ng hiki surwa dewe ki kaluk nga. Ya dewe opa ayem. Ta naga muno kagi kisula. Ya kagi ng teke sang teke achichi mba. Akwini mdiki kula ta ju nga ju mhiko tamba na aki kaluk nga ju. Ta ki surwa nga ju. Nchima makagi ng ohun ya ku. Kwa kawe. Ngwe ten akuge da ng. Tanaka ng he. Sonda ka ngwa ki. Gya gili ka gili sing ceremony si gige oha. Mudirs da. Yake gete ki ngwa wana idie. Yanga chiche si gikwa nam ding ay kama. A chiche panin nga wa bang ay kama. Khamani ge hengge. Khamani ge ku nam uka e. Taun ni tin. Aka din ja ng. Gete ki. Owaya. Ki flemon ang ng. Naka sigeke o abak a ceremonia un. Achicha tini jungui yankia Grace Golden. Yanghe ya ba muno tini ki sula. A tropak aga ngui. Aga chua ngui. Achicha nga ba ya gete ki sun jungui idea unta gita akwama. Yake tis a special gile kak adinji muku gika hawak e. Kwe ya khmani ge u akwama ba hege ba sun kisim. Yin hei munu ki sula akama kya la. Wan, ngeta ngei tropa aga ngai kwa skwa gai ka guli uwa chit kwa krisi munu sin gito kwa suli kwa guli uka, kwa nga guli ka ngeti kwa guli ka, yi chun kao sin datini kwa guli ka, yi bunga, yi ngole, taka kya kawa vikwa ma ngau. Tei gita kisin tiki chit kwa ngai kwa pani ngawa yi munu ngei ka ngu sula mahala. Vani wa bahun ta kumwa dewe ke dame ki chu. Ta gita seke kwa mouka a ya chitwoy ngi sila. Ta mazia munu ka gewe sula. Ya kukwa pari nga waka ngungi ka kawya kula. Mana la a ke gete ke chidda ya. Ya. A chicha khuni ke atim gen o. Hun bang ekama khamani ge chuku nam oan e. O hun bang ekama gen giangule ngke khwi. Ngi kwa nam oan basun. Khwi ba ema. Ya kwa tene ge, di ba ema ya mono geke shula. Ta kaunga ge geke chige kya ninti nyeha. Sa ki kwa ama kwe, nka ohun idea un, gengi ya uli ngun. Ta chimbu singi ki la, nga wake geleka ya ratisan. Ati ke understand sa idea kya un. Ta ki ngati, Mwong kama ni tam geye mkukwa tchum u
bahun.

ayicama verawo ngxayi ngkwagqika kwama ungxayi tshunqoso ka uhamuni usula kula yangxiba tu bholo umshiya ngxiba tu usuka tshishiya tamuno u asula ta etshuqeka ngkwa kwa kaqhumqo yakula tichike hagike wa khoke ka tshwanqo tamuno qashula tshuma culwa ce ohm yaquka angpelinqaba kagekwe uqa dan ngatikang he ngusi nge understand sa idea kya ikagigete ohunka kanda jun ke diarde sondaha ku habang ekama mukugiga kuchu nam oka e dan ngatiti kama ke tigreka nintintin vanga bang ekama ngige nama ngigete wa jun nintinde ke nintintin kakya nguya ekya dot aya bak aya mkama takta kulaka hong kawaka titi ka kua kya fakantin akama gen o hong bang wasi se inge ge o angule ngang muku khamani gen ku I khamani gen ku sing hei uyi e hong atiti bunga wasi se ge ge o angule ngang khamani gen hong tchum kama kwe uyi bang ye ge gya I kwa ke ka chwa ngang ke ya gya kwa maka a vardier chi wisi ya gya o nga a teka nga ka yike gye teka ke fiti ka muku gya ku uha bang e kama ke kanda diarde sonda ka so ka kula ka aya presisa datom tama zi kanda diarde sonda ka wa jun kya wa yike o nga panin nga wa yanka gye ku uha bang e kama muku gya ku chun nam o taka nga a ateke atus nga ng mkwa nama Father's Day ke kanda sonda ka nangwa wa jun ke nga mga gito kwa tuwe de vye ke tuwe de sonda of nga mga gito kwa wa di diar de sonda tam gita siti ke kawa ng wa tuwenda sezin tuwenda ng awa bang ay kama ng chunam wa wa ke diar de sonda ka ng ha guma kam di inan tuwenda ste jun wa kanosi ko ehe bang ai tama mugo gege kam kam ka ge a le ya bunga wa se se mu gege wangling ke bang ai tama mugo gege ku chunam o ntima guma kam manila e idea ya e he age nwa atwisa mugo gege ku khangaba mugo gege kha ke agita akuma wa ka kuma si kam kon kwa sa ati musing ngira kwa ngwa program ke dang gita sa fitam da dura ci dira sa kwe program tena akalu tom ke wala msinga nke ya chwang

wala wa yin XKFM yang he ahanam keng hum wami fresh to magumbu polisa duk tum khau ke nor ka pu chan kho ke beng ka ndang ba tu de gedet in ka gan ke plasi vi komo panga khau ya he donur da khakam ke qim ti tro ai fai fi donur da khakam me no ge na akam ta tu sikin suya ke ka he wa thui mun ta ke ngum e plasi vi komo panga khau ke kholo ke qaya he wa fala refirwa wato ange ngabi wato ya ng taske wuzala muku ohu vi komo pangak ohu suku o kai kong gavagdu ke plasi gani kang hewa falisi ni waki orang yang refirin ya gani kuna kun kule yim polisa gita a fesan kule yang ke kundi sam tasi tuan ay fai fi ta dara kwe he chik thwagya dara twink e ke Umziwa Bantu e municipality ke Heri Gwala district ke KwaZulu-Natal ya ganis igu chik tekwa ng ta tui tui ya hi gya tink a ganang ke khali khama kuya vi kwa mam hangula komisi a nganda ke yi kaisi ke yi 5 days in de kwa ngis gye a dara twa chik thwa ke provinsi ya chwa ng ta kai ga gbe gun ngi e na me ku gi om polisa gi ta akham sung u ko e hin na tu da a kunisa ki grin ga tia tia gi grin ga he wa moy refir na ki zululan kuna ko e he ko sa ku gun a khama ku he ke gani kang he chi thoplin na wi gun ai ko su hm polisa vi ko mo panga ka un tani der ban ne na ki peter maris bra kuna sa ki ko u ko e he ko sa ku gun a khama ku he ke kausi ka ya wa yin he ku a tsa ga wani rin ka ta yin he ngal man ngi ki kwa ke America president ni na wa ki Iran minister ki ngoling gin ku pangang na wa Switzerland di kho ga khang ku e ka si ge da ti a ga nang ke ngang ngau ka ge ti ga nang ke Iran ta kho ga khang ku e ka he wa Steve Witkoff ni wa ki Abbas Arakchi sigita akam sung ge vegan ya chon ke manere ya 14 ko isi ko he a kangu qem ku sung ke chilo ma sin chu a sung hun ya o hun kun sa ke america ne ke esran idno ke iran kan halim ta wola chang ya chon ngi ka ngam kli ting ha ta kan ga is ge o ge ngi ge panga ta ji thon ai fe fi ge ko ge esran ting ha ge gan ku sik te ko ngi wali banun kunam tadin haka ngal mang kanini ka kan ama tiga ka ka e ka sik gi ta awa kan ngi ka ta kanin ngam ka gitin ha ka si gi a kham sung u ki ngi golia ki gani ka wise se no ka libanun kuna wa kan ngi ngi ka sik thong ki pring ba si ong kham e to si gi ngong kan he wa chi to ga ta ku sik ka he wa sit african ya chon sprom bo ka captain si ya ko lisi gi ta kham sung u ta ke spani ka bo sigi akham sung u ke yin he te ni kwe le khama kwe ke yin khale u u ka bo sigi akham sung u ka sigi ge da ka khama kwe ya ka ya ke ng ka yin ge he a gwendar ngawa barbarians ke nelson mandela ya kambu ke kebe kha khunam ng ka ng a ng ga tsige sit africa ke tu di sin season 2 da kha ya ngoling ngeng ku tsikwa ng a ka ng ta sit africa ispan a ta ngka ng ke zimbabwe gi ta gundar nawa kulisi an da ke kawa kunya kwe kang he wa yi he ng ka ku an he ne wa ke yi he te ni ku kle ka ku una ko lo ka tru ka ng ke sit africa ya chon ka si geta a kuni u yi ng sin ing mane a khuam kem gi tam kon ni kor sin masike wala watyo sam kon hum ke khidam ta ge kam ge ta kan anaw kan ke morosani ke kam ka

tsamme xka fmo ntseka dwie tsamo hon tsamme dwie ri bori e ti atawan kom sham bori dwie ri kwe ti treso kate mo ti ete ke ke tin tem tim bamba ka ti polisi e ki nom na kna nwert ka po ngi ki u khama e ki rata ki nyama ko ta ko plasi ki jawo ko mo donor da e to mo o ti ma am Fai fu di kre donor da e ta kono ike e ma ta sha ka shi ami tim tu ka e te ku ngi tim plasi ki jawo ko pal kwe am fal refir ki ka shi kwara tim tu ngi a ki jawo ka ite jawo kwe a ti ko tom am om plasi sa valis ta kono ol Oliver River da uitim asaukam polisi ka sesa to kwe aki gwaram ka hatin ta sesa tim foi fu di aki registrasi nga o a yu ma jiwa bantu municipality ti ki hari gwala district kwe ki kwa jidu na tao suicide case anis jam iete a kwe kwa tim Kuroku ka tangkana a ka te tia na 5 days and de a garaka o nga ujiki ni provinsi si o kwa yote garaka agwem polisya na a ka tlugu te nuhu jimbor nga ujihishan weta tia nga ujiki moi refir ki ta kono julu land ki ta aku a an karakteu akam a kuroku ka o nga ujiki Polisi ki jawo kuna karo darban o takna pitra manaj baraka ka che iti si kutaku kana aha a o anjam ba praha di kuyong ka kara ku yahi aste kutam. Kwe na Amerika si presiden di ma takna Iran si di minister ambaita lan sesa ka si di Switzerland landika jarot ayete mungusat aku Iran si we na takna khiri karitam. Paiku he aki Steve Vetkolf tahun Abbas Arigas dan nevia kesi o si aku taku 14 kan ga o he si aka ngomong gue VSA si he tahun Israel tahun Iran ji u he m aki ji ya aku taku de kwaraku de no unta irisai sengge hono taku iweta aka five the queen o tin israel si u ni amina fry kuna said an a lebanon si si staro tin no kuma ai he akwe we ti ku he ha waha aka lebanon ta khono tunga o jiki ta tau ku he ku ko han an kara anjam she ko khana na khatam Bori sihir uwe he, gomku bora bori he, Springboks klam kaptin ma siya kulisa kamati, spanya ham he, ke sika nge ukwe kwa aki e wakuri eti kwa atkan karat homa wakuri tin e ka si wakuri he, Barbarian Stantan Nelson Mandela Stadium ki kabarha om, kakwa kia inkara wakuri gwim, wakuri he nge he nyam, At minyama te sit Afrika ki, na tuwera senten sesen tuan taha, nguna ngu iye te te kute wakuri ye gwim, skis te wakuri ye tim, sit Afrika si u a Spani he, wakuri ye khasu he e, Zimbabwe ye se tam, wakuri na tim, kualisi a ka te, ngu he aki khatwa kamshan o hem, No, aki kana tin kota masit Afrika si kota maham, nguna ngushe ta wakuri anya mokotako, ta a wakuri jiki, ta wakuri kisham. Tuburi kame XKFM ki, diri ire kam, takono, teste khawana komogwem.

ekska FM 107 o heta gono 9 FM tsa maqeshka temono teketwe xa makotao 12 khamenete jite se kwetao dza o karagwa ne yinita teqiya temqwema ne ncima ngiya ukwede nqwene te anagwa hi saungwe ne ngiya ukwena temono examen xa maqhagwa ti boriji qadi khone ti dwete teqan tsauni se kye nkara ekska FM kwete teng toroko nako etswana a teng komo kwetao kheru kheru na tina kwete xexe ya ti examen tsamjikene ti dwete ena o tlhongwe ena ka e sang kara go tamano te tlaseng go jisinya makwetao xa e kwa go a shure se xhore se ntsa tsuwe te tsamjika ncetse se ka timi ya go ba shure ke yang sona kwa data tabana examen e te mono e o sintsa ke e kwa data tswana so mushure ncetse ga ji a wo go etana ga se go ena report e xa e go tshwata te a Dimitri na o ka ga ena te kere go tao ko Dimitri na nata ena a xa e go tshwa go reta bene xa e go tshwara teng reta kabane di a ka sa yaba tete ka xa sen go ji a break ye ya go ete o tse xa o sikin kana ga ena o shure se xa ta khono sa tsamjike te tseone sa kwenjo go ji a xa e go shure a sinya mo sa tsamjika te shure xa e go ji ya ka nete ena a ba sika dire ka kwartala a ne xa e go ji xa sen khwetse a tsamjika te khom kara kung xa ti u ani soka ti miya go go he tsan tseone sa kya e mapau tse a tsaba ete tsan tseone sa se go ta go e ya go ta ete ya gloma te tabana a jite yinita qi o ete mqwema ti duete tsan tseone sa e o ro khwae go je yinita qi ete mqwema tshonungwe te di gate ngiya u khwete kwa e tsuntse ma uwa u tsuntse ma qoma go tsamma mu ivene te u kwenjo ka tama tsamuka ngiya u khwede kwenye keno Queens o ik tsangye o khwenu shubu a tsa wo go be queens a di carry jite wo go jingye o tsamseke tsa aba siete tsamjike tsa 20 queen a nqomta kwana tsa tswiti be te tsantia no a tia jo o jike ke hema kya te 20 khwenu shubu be a 20 go so o wo he ne ti do te yini te a ka di a da queen a i tengye o khwete ka no nqimqwema akwana jite u xae kuti ti duete te ate xa xa matengaji a xhomka ni incwa ji a nxarho te kheru kheru te xexe i te xe i sintsa kungwa te ya ga teta te ki te munhu te u twansi ya ku etao kheri ya ku e 6 i ri si ka tama sport ta xite wo kriye te xae ku xhwa ku encicexi ka khweti miyago ni ti tsantsauni xa kiya nxao gyami no xambora ya kriketi ta xite te ya karagwa ti gomkukhwe sitamaha ga te xae ku xhwata ku rado so ani soka bora si tsuye ven akwana tsika tsantia wo credit duete sport is game te xa e ku tshwata tin azite aka tlewa te anje sin tsubu a rado so ani soka te xa e ku tshwata tam kwana ke tsa mtsika te a arwa qente qoro qoro sina go kwa gwa di hinya kwenye ke ne te rado e tlewa te ku de ga tsubu wa qetam kwana temu te dorota vete cricket e xa e ku tshwakwe ta rado so ani soka kwane platform 10 ki te muka no te ta kwete u ani soka no hambe tsa ncini cricket e a ncam a ne tswana ncetsi yete ne tsa ncam no a tswana okwana jika te yama kwetao ncama kwa te ga rado so kwana sika tama te yama ko ncama kwa te ga akwana jika te u sport tsa mjika o nyo kara tsa uni sa 20 tsa mjite ki yakatate mapau sikini ncete ana kwa ga so mapau ben e koro e timia go no korota timia te garaka te garaka ra kwa kwe sikoro sa November o ka November te munu ara kwa te koroko em November ke 4 November bons da han sike koroko te go nwe kure sike ne nwe he garaka ite nwe sa sike nwe he no u eta te mu te na garaka te te we khonkwe sa swire singwa ga tsangye u kweti o tsa 18 na kwa heno tsa o tuwe e tsa gwe a gona tsa swire siki ya na tsa garaka kana hete mu garaka enke a ka ite ga tsa 16 kuriti yonke a tsa set africa king ana kwe tao ti ti o tsa tuwe a wong kwa tu tswa jive no tsuno anga o kuri kwe tsa ma tsa wonu tsa ngo swire siki ya ne tsa garaka 16 kuri wa ganya mate no koroko su o ete mu 18 king ya makwe garaka su o 16 tsa garaka ra gono tsa te kwa tsa tsa 18 go kuriene tsa koro ma tsa amanda re tan koro ko tamete go tsa ntseone sa keri garaka tamete go tsa ntseone sa keri a kona jika te ka e kwa go no temu go nde u kona jike go ncincincisa sike denge u kwete tare kwe tau te garaka re tan
Ti u anisoka ti kancawuni sa kien kaw rado si kang uwe tonde ti jamata dato mete anka dik e twenda khiyini, twenda khsesen twenda khano to uchaka wesen rati Reinhard Kulabe Kapunda ma paun e kancawunukwe tonde jamasam nete anakwa ete tuwa kok eji ata e si tiki tronuna kwa ta no kai kujika ten o kata nete duwete kai kwe ten duwa nasi okwe tau seis iri agwem to ti akara kwa hasport te kujite uota no te tuwa kwe tau radoso anisoka kai kutuwa kwe nete uwa anisoka ti garaka te hinti yote kwa kwa dek ya kateta na kame seis iri etiki si kata towa te kate towa te kiavate to a ti amate twen karahan se karo hintio te te a tung eje te te kokaha engies in a kiaima pung in a kauma.

107 nqohe tagono nya ga FM ma tsama tsa ska te mone te ke twe xama go ta fa fa 20 minutes nge go ha xa FM ke ne nge ba pong ene te ana go hi wo kre nge tse tsika ha tsa wo kre ta kwe World Cup ta tse ite na nge kre so te mo te World Cup wo tsan tsa one sa twen kara ngu spane ji si ya tia ga tswe go kwa wo kre ya tem na ti wa ni soka ti gara ka go tse tse rado soka rado soka te tsa one sa xa go tshota te u ing tse tsika ne ge ire tsika te wo bana ba fana ra kagwe tete rado soka tetseone sa xa ya go tshotate u ingetse ga nege iritsika tewo ta bana ba fana swete te mono u

Read it out. Read it out. Dihang lah, stay chill. Dihang amia di gue hati nga. Jadi kawa yo. Ketika di hati wakang si cekara desa. Lu gue kikam. Dihang anga makan.

0: ona re teng se ba nqo he ta go nne ga FMatic e kwesena ga Kimberley Studios o ka o sa di doate Kimberley Studios o ka ti ona te rugby a ka sana Kimberley Studios o ka ene te xa e go tshwata ta di doate
1: di bamba teng wa ta cecete khona X ka FM ona re teng se ba ta go nqo we no borie to xa sara ti Ricardo Juara Tesika boke to avrusiete barbarians itakite to tokrie kebeha tatekriete doropa si ayansena kote to pi ita weskapuka Nelson Mandela Bay Stadium ki notiku karako kate to bori konta liko aga sa mambri beneditu
2: moromora bunga bise majwa imiwa hambri bintu la jua Ricardo juara kre da kon ya ike bola ta aywa rugby international ki friendly wa ywa babayen sa sprumboka ku ta ka ng yam ho ko judita kon ya I ta ka magudita ka platform ten studio ke Reinhard Kulabi kapunda
0: ona reten seven o he ta khono nyege fm a tsa nge o tsate mona Kimberley studio so ka nge na rugby a tsa ku tswa da tse tsa bori so kwana jika qom karagate wo ha tswi ga minute e ya kwa bori ete xa go tswa sa bori ete ara na go ta khono te tswa kwa tao aka ogwe na a tsa te mona rugby so go tsi qom ku bora go tsi tete kwa tao swere magwe

0: tsamme xka fmk 3 qamogo tsamme hete tagon 3 iri bori e komsha bori 3 iri kwe tie tie treso katemom polisi ki nomna kona north cup ni ki u khama hete karata plashi jao ke donor da e tomati am 5 3 g donor da e tagon week e tasha ki akhuitim khatwa kanyo moko tu antwa plashi ki jao tuwa falder fir ki douglas o kunti ka si paratim tu enge he aki jao khwe a agwe ko khomo ki plashi ji valles ta khono oliver fir ta uotim polisi o ka sesa kuna ana ngo yisha na tiya minye te gwana mkaka khana ninta agyawo titam faifu aki registrasi nga uji nga kuitinji yumu jiwa bantu municipality tisu jiheri kuala distrike ki kwa jiru natal ka sitkes anisijam aka nina tuitwe yitim koroku angkana aka tina aka te faifu deshen de yiti akuroku nga uji ngungu ki garaka kuji am kana provinsi ziki akanya mkara khwata tinta garaka atim polisi na kawu te aka ankarati nga uji mwe refir te ki te ki takono jiru lendi ki aku aka ankarati kawu khwata nung aki koroku shita maha aka nga uji ki te gwa aka itim polisi oka jawotina polisi kona darba niki takona peter marich paraka ki cheita ana shiku taku aku aka tete a o mutetu di am simuko kushikoro eitam peter marich paraka kona shiita kawote anka polisi an ona e jika ju takti tinga uski ana ko tete na am grupu kun aka te kun ya ba ti ku e tu wa ni khan tu ta kuri ka un kum she ta aka ti na ka ma ka ma kun ti gis pollution so e tu kana nu e ana she ti ta ka ta grupu kun ana aka ka un kun a khun ka ti ni qur qur shana aka ti kun an ushi hem an atin kam e bori shi khir wa shi ki jawot aye kona intelligence kunse ta South Africa si an karatam faila khij tau ku hen an karat khomo tuita ha akam ni koro ku ji tinta aka karaka unga uji nga ku karaka itikam Nat Jones kuna ananwa tin mutetu he kakunka kuna anam agbara ka unga ujoka che huitam aka anasi ku tako te ku te ko utam no polisi ok aka te ku brigadier atlenda mate aka te polisi na abasi yete aka si ku tako anshana te hoji ste closure no 5 iri 8 tau to te kwashana unga uji te gwe to kwana yako ya te barakatam ni ushi ukwamai kam ah iri kanyamogwe bori kwe ushka ukwamana kam ah kam xka fmo takono te komshane gwem
1: fir munita ki kamwa dri ke xki fm yang he ahanam gim wami first magumbu ye ko atumgu ko ngozi thagi nor kapun ya chang ko gubin ka dai ngobatwi ke tin aganang ke plasi vi koma pangak o ya he donor da khatam sigan kama ki tem ta tukta un i fai fi donor da kha ina wagen hakam ta du sigin musiya ki ka he wato ya ngi muni kigin mum e plasi vi koma pangak o situ an kule tawa pe ya he wa fal refir ke Douglas ya gani kuna akin khana wato ya ng da sko buzala mako o ngi he wa vi koma pangak o ngi siku kule gawayi ke plasi ki gani kahiwa falesi ki oraya fir ya claim polisa gita afisa tun lagi kondisam ke kwa eti kwa gya e ke umziwa bantu municipality ke heri gwala district ke KwaZulu-Natal kuna ta kaisi ge akham sung u tutui yang he gya ti kwa tsuki kanu tsuisi ka ng tsuki ge deko klik kama kwe vi kwa mam hangula komisi an ngande ke i kaisi ka wasi ge akham sung u 5 days in de kwa ng eti kwa gya akham wa yin e ke provinsi ke chon trota ke ng hotua ta police atini get an hia da ki ko ehin lot ta agi wa ki grin ga tia tia wa mo refer na ke zulu land kuna ko e ko sa ko nga khama khwe ke ti thoi nga magani ka m ke kwa hi plin na bin ga ikulusu mo esku ga tia o u ka ik akhuya ta police a kan kui hana o ge derban kuna ina wa ke pritir maris bra kuna get an hada ke police ski ko wa gani ka m ko e ko sa ko nga khama khwe hin igge hin kwarta ta peter maris bra ya gani khona police at ne geta akham sing u gani ka he wa jika jo ya gamsi ko he glupu ying he wa ji thain kwa gama gani ka ngai hum gani ko in na ke du ta ni han tu na kha khwa ti thon ngi ka man ngur ngi ji gi ya ngulin ka ni ke ka ya ke ngam tein bu ji ke police a hana ko i thun thun ko i ta kai kam ka chi se duty ti jala ta group yi he wai ke kam ngur ngin chi gi gyang ngur ka ke ta u thau gya ker ka hm ka nga gi ke akwa ko kham ko khwam hm e ko si ngulin aka vi ko ma ka he wa fe sa ga ga ene wa ke intelligence ya vi ko ma sit africa kam ka hm se ge ta kon hei ta ke gorte ga vi koma sing tang khama khwe mo ko ong sing kwa he tho gi a dar in e pin na vi koma tron khao na joins ang da ke yin he wa police ta ko he tho gi he a dar in e ga kala hm ene wa ke tapalo ya ke ke hm ene wa ke ko en tho tu a kun disa sik ko yi o hu gorta police tang ko yana ko brigadier atlanta mate ang da ke police ke pula pula khama khwe mo ko ong hani khosa ka we kalu kulu ching noi a kun disa ya tani bunga ke tisa tu ngi pling ngaba yi ong kha khama khwin e ge chibisi sin aga wa ng kam pang ngaba yi he at in avi kom ke gan ku sing na vekyang ya chon ngi chi thosa tu yi de khlang ing e tani ko kale ke khlang ing e moku ong hangulang ka tun ko tu wa khlang ung e ga kalang hm an ku ya ga e ge akhiri at yu ge fe fir ge ko chon ngaba ka an am kaya ene ke khokhobe khokhobe ke wala wa ah kan do sab ko ngim

0: ka FM mo re teng sia ba o ha ta khono nya ga FM ka maqese ka te mona te ke dire ka mako ta 13 ga mena te se go ta o teng ke kara gwa ne te re na artikula be ka punda go ite ya atane go e gwa ya ha tshwana into yo teng o roti dire ire bori e kharatsa an o hio kara tse o ne sa checka ne yam ka khwete mo Kimberley studio so ka te oro ha na Ricardo na Humphrey tate a swere maharag bi so go je te ibre ga tse wa kweta o sa hie nwe kwa na te rabisi ka te mono gom ku borasika rabisi ka te twa sa hie nwe gom ku borai ka tana sia kweta a te ke foi foi ka mo go tlhama go tsamje te mono te o twa e corona go ra gono te nta tlo e kweta kwe e kung tswa go etana sia go etao 6 ire tsama te tsamtse ka te o 20 jama he sia go etao gereta ne ntse so ete mote twa go ka rugby ete o ta gono ntsha te swere mago ta gono ate khuka no te wote kung tsamtse ke tama tlae go go jingye ate wota no te twa ka e tswa te mono dara ko ongadzi mmho mkhore sene te ya ga di te we khonkwe sa sure siwa khate garakate nge ukhona ti garakate 16 kurekinyam garaka ni kuresu oeta mono 18 ke tsa ukuria asiya gwa heno ghe tsa gheta ti tsa korota ti ete khwe ma tsa etere maritan e 4 november vunstag e sika ni kuresu ete sina gwen akona nge ukhona qeqete no ena ti garakate te o kai kwenzi te o se o se ke ding ya kwe ta o garakata ko abasi November mkite o yo se ka gasi ya kwe ta o geta te nge tla e kwe ga tsame yere gwa hiti o te kwese na ga Kimberley studio soka o ti do te ti wesen tsa ne tsa o tlhokwe tsa ta ti e ke ke ti ta twen jama tsa o ke ti khate
1: turn back on
2: te sika ke ke te kona xka fm 107 ning oda Teka boke kwa ketere kwa siwe pendeka. Edwil van der Merwe. Oroha siyako gom kubora inwe teikino. Cheslin Kolbing iyeka na penalty. Nuka esika havana ka barbarian sikwa. Hakwa he en oro nga horo kwa teika. Feifu siwe South Africa. Siwe no barbarian sikwa. Faifu kwa kwa yote kumusa mu barbarians kwa nao goka gore khatwa penalty a atwa goka teno koka tso kumusa ngqesika nuti toki khate tem kuntali kate a gom kubora swere ma goma hambri beneditum ja kame
3: under the siwa penega fm moment of silence ke ya thembali do bawa da scrum ne ke ge da south africa ni har ke chai trai edwel van der merwa ke chaya da chik de penalty ke ge cheslen colby ke cha da ghan laga ni ne ka barbarian ke cha da kakha siwa siwa ta ikot le ghawa xky fm ta jutana mun hei che kondam ho ko tamagudi do platform tin studio ke Renat Kulabi Kapunda
0: XK FM 107 o he ta gona 9 FM rugby he te mono wo krisena te acha gom kubora so ane jete swere matate boke kwa by Berian Sekwande se kwe ta o tsai ntwa kwa gwa ta ya di te gom kubora wo kreya ten a ji wo kreso ka kwe te ha ka ji te tswa kwe ta o ibre kha a ane joka o gwe ntoti a ka tagwe ti o ti tsamji ti o no acha a ka ra go ta gona tiuka kya re ka adate Jawagwe tana 5 iresio kwa kama kwa tamjika ti ukae koko jikaji studio soka kwa kweje te darana kae kwa tago. Hinti yote Donald Timchan na keke.
4: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

XK FM Monor 107 Oh Tahono Nyeha FM Rocks it listen to your heart. Na 22 gaminete e ya go afere ire se go etao ka tisane te Reinhard Kulabeka Punda tsantse one sa ke ma pontse a qoeta ya ha tshwane ncete mo so ma pontse ba ncisa se te ha o e 20 gane yena 20 gine kana a karate te mono dara ka dzitinte ke na te we swire swa ha South Africa e koyo e se ka dara ka te ne tiwani soka timi ya go enke o khwetengo tswe kwe ta u swire soka te dara ka kana u te u se u se ke tinte mono nwe a manda kwe town han khwena ke te e dara ka ra khwata kwana jika te si koro tente ana ke khomo e kha mate ke tere ma kwe ta u ku tswareta kana te ta mate mo te si o ke tsam jika nwe a te gwe e kwe ta u ku tswa kwe kha kana jika te mo te u dome te khwere di gana mi te ka anja sino tsa si kwe ta u a khe te no tsa u dome khwere se na khwata nge u khweno tsa kwe nta ga di kirije anke o khwele tsuno te ka ya go tswate tse o tsa u di e khao go ditsuno frumende o ka te wo te ve a gone kirije te kweta tsa se ge gwa da kwana jika tsa se corona gwa da kwana jika matsa ka etere mata matsa o nwe ko tswata ne te mo a koroko se a se kurusi se te se ge go he 4 November te ke e khome e khagwe te kae kuta unhe manda kwe town hanu kwena ke ne akoro kwe te mo khome wu se ke khago ha wu se tama tsaka kara kwe ko di kwe data ne ka ite mi ata kwa te mo nwe koro kwe tsantse uni sa te uta kwe na te kwe tau kere him kwa ne nwe koro kwe te ki subuna ya ta ve nyam ka de ni hentin fire ni henta haska ya ta te u se usi ke tau ake karata ya ha te kyare ka mo no tsantwen kara koroko a kweta ya ha tana hangwe kweriso e te ya magwe tao awa siya te ngote siya ko leine ya kite kwe tao kheta akwana jika nge ukena ati garaka agwe ngote kwe kwe sure soka ya kwe tao garaka umtwa te garaka tao te awa siya kwa kwe tao ngita mjika te kwe tao sokri te te kwe tao nga ma ate siya kwe tau sika koro gure tan koro kwa soka siya kwa tanti duwete ti cha nga gove ma acha khete tunu kwi kwa ngeka mziki cha mtita ma ti khe goma ta tum khe goma ta ne tiwe ti swere ma ve tuna ma ati khe harita tuna tama gdewa hawe ti o swere ma ta akone kwa jiti akwana jika hiti o ngusa ete jao ka te garaka ta kwa kwe tete ga akhe kusi hama te kwe ukwe Ajitu anisoka haji antoni satwen mapau ehintu yote de kwa kwe tau kievi natuwa mapau etau temu makite guye kukuntwa gureta. Freedom, ghetto women.

0: Mona return 7 o he ta khono niege FM tsa maqeska te mona te ki 3 ka mako ta 4 and 5 ta minute se go ta ngie go ane tswa ga sekonde se tswaje te ki e ya go Kimberley studio so ka te ko koro go ta kom sa ti ngie u tsa te a ka sa gom ko borase wo krese na te ne te tla e kwa ngga tsa mete khe ka magwane ti dwa te e tsa te tla e go tshwate tane e tsa o ka 2020 o ka te
1: to let you know that Clip Trip will be releasing a very fancy brandy.
2: Springbok brandy. No yaheriate halftime musica. South Africa fear taha barbarians for season 20. No iyaha ke okriye Springbok a toha kwa ngokai barbarians ko okri kok eno. Tukwa kwa kavanato di kauko barbarians huwe huwe kiti ndo wokri kwa kwa atai kainu wokri ya kwa barbarians kini na kwa naika kehem tui ham aki wokri ya tema ham aye spanisi kausi aya kwa wokri ya tema no tonza di kaate to kuntalika boria ka bora etoroka goma hambri benedito
3: ono ten siwa penega fm makama kitane ele ghai khan kumara sagno juge chike jokon hai koi ke rakhbi takan khan koi chik jam ko half time tam ko half time kha barbarians wa season 20 ta springboka wa fiarta ye bhole sagga ko chinwa ko skapu ke bebe kha ta chikhoing ke cha makhale gi gesum south africa ka de cha bhola ta chinwa edwin edol van der merwa ke cha ya ta penalty ko gamasin penalty ko ho ha chislin yang asia ki ko penalty ta gi ang ngoi he messi ta barbarian khawi sa wa ngwa south africa ke sungala ta yi khawi ki cha cha ra spin khama season 20 ta ka ni ni ka ko chi ba them ka wa fierta season 20 ta mi magudi ta ka ko studio ya ta platform ti no ke reinard kapunda
0: xka fm 107 o he ta khono 9 fm tsa maqeska te mona te ke 3 ka mako ta 650 minute jinge go ane 4 ga minute e ya go a 4 ire e ka tisa na te reinard kulabe ka punda to tsaka we sen ra tsa tsa one sa kya ima po tse qete ha tswa na gom kubora so ane so ka ti we sen tsa ne tsa o tswa khwetsa ricardo no hampre ta te te swere mate na ta wo kre qwe kwe ta ha re ta ne sa tsa mtsiki ya go ane nge be ko he kuri o wokre a wokre sina gwe am de tsoa kwe tau o gwe ga ta mane tsai go jinke a te wo ta ti wo platform 10 studio so ka no a zitete kwe tau ku tswa gwe mabong e ti do te tsang tsone sa te ki kya ya kwen mabong e a te kana 8 a ti mabong e a te 20 ka da ti a kwana jika hi ti yo te o ani so ka te kana e ya kwe tau te o mabong e a uwe e kha a mabong e te o jinke gwa da ta matemi ke to a re mapautse tedi a ayosa kenye tita kwisi otwen ka kwisi okyanka tukave tsa digatsongwa ga teng na a jete o mapontse se o kae go di gorokwetse e tsa ntse o ne sa gorokwetse te kae go tswatlo jene sa rogwa te a kwana tsika hiti yo te jara e teng o tsamtsa water a rado sok a te tuwa go da tsamtsika.

ona re teng siebe o he ta khono nya ga fm te mono te ke fire ka makweta kwa 25 tag minute jite ja o kara gwa no 5 ga minute tswa je e ya gwa ha te ke 5 ire e khasa no 5 ire ka ma go khama go tsam jite o khuri o tsame te rado se ke tuwa te ya ga tie go ne ti ya bana ta tswana examen e khuri na gwa tem kona jika tswana te tlewe e ngo sasa se o ngaba kara ja o ka he tswana o ane joka susen veta kona e sa tsam jike te ka e ku tswana a sasa di tsena tse ja o ka a tsantsone sa twenwe ena gwana mga ena o tshek amjeno tlhong adam tlewe e ke ga tete mo da examen e khurina tita ma swire tse tse ena nge a kota teno ena swire so ka kuno ena gwana mga tseka go jeng ya tek ya ga tete a xa ke khuri o khwete ona na seis ire so ka si e ko tshegwa go ta bana te mo ragbi e khurina ta be te tso ko tsibere ga a ani so ka o sa nge nwe ta ma jitoti a ka gwe ma tsamjika te o re ta to tsaka we sendra tire Reinhard Kulabeka punda mapontse qwete ha tshwane nxe so mapontse ba de mono swire so ka gwana mga khore sna tek ya ga dite gara ka nxe uete gara ka ka kweta o te aba se kwa kweta o kwa fir november vunsta ga nxe sika ngo te korota kete khwe amate ya ketere mata te kya tereta te ngo sike aje te o tse ka o tso o twena kya inkedzi.

0: 107 o ta khona niege FMS bale te tsane cha o atene 45 xa makota o temono fi re gamane te tsa o karagwa tswa ga sekonde tswadze e ya gwa Kimberley studio so ka te o sam na te o tla ikwe te nxe kwa tate twa kwa ta o tla ikwa go ne te mo go e tsana nta sanxe tse ke go go tsinga qomkata e tla ikwe te do te ona na se kwa ta o sei sisika kya o khagwe ne te gomkubora a qwete ha tswa ne te tla ikwa ga tsa me yere kwa hitio Kimberley studio so ka te o na go ta o te qeqe re go xa sen gomkubora
1: honor ten siwa penyega fm ya hambre benedito ta in kokheti ga ko rugby bhola ga khawisi yang wa tsinwa ba bargen saboka wa saboka ni khop ba barinski ina diartakh Wakunda, tak tak Wakunda. Da kam kecik jam second half, kecik senda babarin. Kau tuh gigi, cingu ikut casa, bolang ni ema. Da bukan ni ikat gigi ya, kira muka. Da jauh jauh kamu kaya gigi, gawe kisah FM. Cingu kamu bola, nak biar kau fasih. Da mang kuatan hea iki bola panjang kalau tuan. Iki bukan gani. Da sabtu 4 Julai sa England dia ku. Wa Johannesburg Ellis Park Stadium tati sa satarda kidatam ialfu sa Scotland wa ko Loftus Versfield ke Pretoria daga mohadda wa satarda ke 18 July sa Wales wa ko wa Hollywood King Hollywood Base King daga divi ka wa satarda dam akh apostesi khatum khagga tuma wa dhamikum hadda wa sa Argentina ku ta estado jose Albertinani Buenos Aires ta usatada 2020 da ka last year nuya tan hokon heto ti kwang wa New Zealand ke Ellis Park ta I ele gawa I I kuma hinsa aju judi bu ka I reporting che bona kwa ta ka ma bu divita cha Ricardo juara ta I ka kemisi ke kida
2: the man of the match medal will be Katia Green the CEO of Yes Play to ti aka go Funder Merwe men
3: one ka nzuma amat this afternoon meant to you and how you guys felt up
2: okara hambora
3: first and foremost the goal one ka it's always a privilege for the Springboks
2: turbe herina ha okri he barbarian situa yenanderta supporters been incredible this week and the last two which have been really tough barbarians of course second half of Canada over herina South Africa
3: simulation of playing the game and having all these combinations just the World Cup of Qatar Canada yeah obviously back with the coaching staff
2: Kwang yo to kwa ya kana ti kwa kwa kwang grupo ti ana khui e ni ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka
3: ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka
2: ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka ti ka No, aji championship wokri copy wokri kwaneka ndo Spanish twizi taita ko khego yo te tsunku tsunku sa no tikukara ko gata te ti tomtseka western kulabi Reinhard Kapundamka ti akade namuna kwa go te hinya te BBC sport ke menna gompubora ni nyamka kweto koma tito mbuye teto tsame ekska honor ten siyeva penyeha kikukara ko khaate temteka wesen kula bi platform ten studio sika tito mbuye
0: honor ten siyeva o ta khono niege FM de ke foivo kama kota a khamane te jingye kara khwane ti untsubi sa uyo sika ti su ya khawate gomkubora tsantsone sa ke enkara ke a kara Ricardo Juara ta khono Benedito Humphrey Benedito ta te ke khara gomkubora ne tsantsone sa twen kara nge u tsa ti wesentsano dza u tswakwetsa ta ke a kara han a dzi te kha gwe kwana te mono wo credit tsantsone sa kwa kwetsi xka FM kinqwe kwe tao ya am kwa khwanqwe cricket te tsuntse wo te ne ntse gomkubora te kha ya ku tswarana a dzi gha dzi gha dzi ta bana tsuroti tse wo creator kwe sitama te mo wa te World Cup ta tsede kopita kwe te u Spanish siete chikwa de chuka ve exka FM wagata matinga ne temo sa tsamjikite o sasasa o dzauka nge o khwedeketse antse o ne sa susena kwa ne nge o khwedengwe ne tiya bana da tetwa kwa ta o tsae kwa kwa ta o mu na dango tete xa re kwa ncitsu he xa go tswa te nge o khwedise da ku sibeta kwa na temo te nge o khweno te ya makwa ta o xa sen te o kwetse ke te tsogotse a kwete ke ya go tse a toma ngubeta tem kana te o kwetse te o sausikiti te o ntse te o sausikiti na te mo twen kwe a tsutsamjika sasa ha qhuwa gwa qete o ka kana te mo tswa tsuno bora tama ke eng kara wo krena go te ga sasa se ke se gobota tsano am bora mo kre hambere go surem ke mano gara go eta o te ga sasa se ke se tsano mano ga ma hambere go sure materena go te mo tuno eka mkitama achaka karate ya kuhanya mwako kuchinga ate ni ngabe hocha ya mwako itao kumsa nge ukwete u anisoka. Akwana jika temu te nge ukwete hiti yo mungo sasa hete amanda ve te manda te nge watek ya hati te kwa tek ya hati nde ukwane te kwa sisena te sasa sike ti akiri jiti tama nde ukwane te ngikiri jitai kwa kweta ukwaranya ate eno kiti tsukwana jite tsuna eno ngama go jinita kwe a ino ngita jara na kwe tau muta nde ukwana ete kase na te sasa sike kwana ke kwe a hape sasa ke tsakuno kwe tsa nyamka kure nyama teke na ukure kheri ya teka chasi kheri ka tsa ena tse kuchinga ta rama tsa kya resi na kwe tau munu a o tsa sike hambe tsa guyago kwe kwa kwe sasa ati tsa ntoni saka atira tangi kure sike sa kwen wa kwe tau tsinza kya resi ntimia kwa kata manu kama hambere ho tsa kwese na kata kwere ho tsa bora ya hino tsa mbora ima hambere ho ke he ho zi asasa ete uka kuwa kwa de tamande uka na ete ngo nga mate nguhe anza gwana mkate ukwenye amanda ate ya kateta akwana jika hitu yote zarate ya mwakwe tau kase nsang e jika ha kuka mjika te sang ae jingwa kate tuwa ati duwate kani hiyo atia nukwe kwenye sike nge ukwene chia tina kim kwa na ite uka mjike huji kani kwini nata na huji sao kwenye nukwe jika nti avende uka na ite nge ukwete nge huji ya kwe tau teke ya cheka ati kwa mjika te ukwenye ate terena kwe tau teke ya mwakwate kwa achi tiyo chagao nge kwa shure sikurika kwe tani chakomno e sure kara kwa tancha hunka e kwa bora itu chamu kwa chang ama kwa chami e kwa nduro ke e bora ke chakomno kuchinga ke kana kwa ta anhu akwana jika ngeo kwena timia go kwe chau kwenye ngam chau kwenye kwa sasa siki chau kwenye karaka uti kwa na adao si te koro te siki hambe tuen ambe tseka go se tsasi wogwe tsa tlouka gwe he e tidi sasa ka kitiguye ta ata hambe tsa tlouka go gwe a tsa tseka dau siki kunwa gwe a tsa o tluna kya tsiki tsa o tseka mkhwena kya tsiki tsa o mitri na kya tsiki an siki tin khwena tsa o kuri na kya tsiki tsa o wesen na kya tsiki tsa kunwa gwe no tsa siki are ka muwa go tsa mtsike tsa kya ntla wa go tsa tsuna mi nga makago ga u tsa o ngori na nde tsa twa kwa da tsa mtsike tsa mi to are tsa it away nita tidi ati kunwa ta ncidawe enako ncince tsika tiyata temu akwana tsika te diga te kiti khom akweka de anci unse te akhuwa kwa de te u kai kwi a nci unse khuwa kwa de te tseka kwa awove ta kwana te mu sasa ke ti ho sasa tsa tsunu dza wa qeta ma tsa tsena tse dza o ka qono tsa dza wa qobe kwa i nde u kwana kwa na he tsa nwa te tsa nyam tsa u sire a wono tsa u khusi ki ya go ho sasa un stora tsa ave umrona ka ikuno tsake tsa tankunwa go sasa gone wo nne tinguta dinga kan go tamatsa kana go be kwa ne sasa so sire tsa jaro mo go ma go kure tsa ja o tamano tsem an go ma tsa wo be tsuno tsam e kamke nde u kwana e sasa e te go ka a kwana tsika hiti yo temu tenge wa te ya gate te wo khom akweka de tsam wesena tsuno tsaki ya kano tsami a a enwe nwe etikwete tikorote kai kwenye atikorote vesa sae kwa na etimu wate kai kwenye oka cheka ho atinta nwe nwe sike hambe kai kwenye Ngosiki kunwa tan kwena hambe si wota kwe. Tita mangwe dawe ti kunwa gweno. Tinkleba khudziki siya kwe. Tinkye ukwete yama kukoro te ukei kwenyea. Te koro we sasa te mandata. Te koro te mandata te ukei kwenye. Aji ti unteka usu ok. Ante unisakia yitamji te uo ngejine te anakwa kha saroha ti. Ne te seis ire kwa te ne seis ire teki uya kono. Te kaya kukatate. Hinti yote saa zei cross kwenamchanka.

107 o he ta khono nya ge FM king monada tete tsuya matini te aka te fufa na tsantsone sa ke tsamtse a deke tsane kharahana firi khamnete e ya gwa ha 6 ire ka tisa ka go yo leni ne le sitende twa sa ne gere ka TS ke ya go ne gere ka Marcus Zetembo qhiya gao na go 12 ire ka rado indesi ne gere na qhiya go ke Reinhard Kulabi ka punda tsantsone sa ke ya ngie sendi mapontse tse tao 2020 tse tao sika yata te kya tshwara ha tsame ya kwe tao te a tlwa go nwe te o 20 a gya ba go a te kuta na kwe tao tsungce a te go e kwe tao ku tshwata na tinde jama na hana to tsam jiti tsantsone sa khate ngam kujito tlo karaji ti tsantsone sa khate go di kwana a kaise ke toti kya o gwa te be twa rado sikinde u ntse na kwe kya india e xa e go tshwa ti u ani shoka timi ya gwe twen kara xa u sena e ya go te ata tsuntse ke ya ikara jamata e ya go te xa e go ta.

0: prefiero monitor ke gidi ngo dik ngo sis ke konkera do ex kefem tamo gita jersey si tinen le do ngo wi kuma ke wala sin ki chong ngam gi ya si kama klen atu ki kum gi ya kwa ngam program ki gang sin ni ki yi kuma si dam cha gi asin ki mcha program ma gi ka ngalem cha ke wala kung ngay ta kum cha tu cha ke wana ka krisi o kwa wi kang gi ya wa kalu ki le ki kang hum tatin ya gita ngung hai kuya ta gita sa kuli tik gani ma yi gita a ngung kam ima gi ha kama chung hale ngana kwa ka chiji kang ka gi ka wach gungi tatin ya gita ngung hai kuya di ma gi ha kama skola gani kunam cha gita ngung hai kuya wa kalu ki le kum cha tu cha ki wane tatin ya gita ngung hai kuya mcha program ki gang se ni ki yi koma si tayi gi ha si gama kla ngui gu kala ma ngung kang ki ka chuang ate uki gu wa mkali ni nyalas tatin jiwa kli kwa wanar tin siya wa ngke ni ya khem cha gi ha si gama kla ngui tam cha gi ha si ngi navi gi ha chuang ngi mcha program cha gi ha ngwa ga kli nga uin gi ha kli kama kwa di bi gani kunam ki kang ya uwa dawa gi ha ngwa sung ngi ya dawa gi ha yunga dawa gi ha kang ngai kao dawa gi ha kang ngai kang ya uwa vi lungu sa kang ngam cha gi ha ngwa ga kli nga dai gi ta uwa dawa gi ha yi Vialstan, ta Vialstan a kalu kiliti. Tiki gyan nga dawa ka. Tiki gihia o kong kong dawa. Kama wa vilunga sa gani. Kama wa ya yunga. Kang kalakatini a gita kali o ngana kwa dangu. Mta ki soko. Oku katini gihia kali. Himta tangi nga kwa kinga ngwa mta program. Atu ki kui wala gya kama mta gya kawi ngawa. Mta gya sangi kana program. Kaki ka kastram ta ki wala kong yem ta ki ya si kama teo ki kum ta ki ya kawa da kwa wana ritin siya wa ka ni khem ta ki ya si kama ta kum ta ki ya sang kwa ka sezi mani ta ki kwa kama ki ka ngam he gita ngori kwa mga ngang ngawa sezi ki kwa ng na ka chumbo yem ta ki tutuwa ngang ngawa mta prokhrama gya wa teo ki yi vya stan ta gita tin ako ati gui ki kwe mta ki ngawa ya kawa ngawa mta prokhrama ikhafit gan ngaw program ngin ke jon ka kle tam chagi sevri bani ta khaw ni ke sevri ki ka program tin ki ta gas tam chagi ulak ngai ati o ke akhir bani ka gwa kha ti gkin ye kha o kum chagi a khaw ngam cha program ngin ki awa de bitem wa chal tu de wa cha program ki chan ngam de ngam cha khaw ngo da ngwa cha fitagi kho
1: Yeah. Bigger man, and Russian man, Russian man.

0: Moro, me parece muy Paulo sí, también, también coco en mango a hindusha y que coco en mango cae, también que vaya se trabunga, usted se la coco petación, la que sea, la que te mache, y también me parece a ti, la guarica cae. Tutu gaya trakwe tika nga gamwe. Tatu mekona kuku nga tika nga kajela. Tama ahindu shaiti ya ke plata ke chukonga kanda kika. Tikwa nga ita guni kwa mga wuse se nga taka ta tipitele ngando. Ta tikwa ke hinge ita hindu wa gati mehuna. Tikwa tuke iti ya tipitele ta. Kwachika kakhali kata kwasikachita guni kwa mika kukota makaike kucha kuke guni chu. Ya kuke guni chu wa kauna kauta ya kenhau chu. Ta kama ndo sa chau ka kenhau kata. Kasuke guni uta ngayte ya kesin. Kwa ma uwa. Ta kai sing ga mang hu wa nga ke kwa ga te ke un ya we ga ma e nga nga su nga a hu wa e ya nga e kuma ta hu wa e ta ka un cha ka di bi kama nga e ta sa chau ga ke kam ta ka ke chau ga hu ka kwa ya ke ke un nga ta ka me wu se se ka un cha a kwa ha kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka kaka ya ya kwa cho de ke ka ka ma nge gwa ma ko kwa ya ka wa me sa si ka ma ga ta ra nga ko cha a du bi ta cho ke ha ta twa m cha kha ma a nga ta a kha ta ma nge ma ta san do ke gam ga ke gam ga ke gam ga te gam ga ka kha ma kha ma kha ma kama taka sagda ke kama ya kai ngau ngai kai ka seng hai ya hai chu tinge ya kwa chau taka ya ka hong chu ta ka ngua kundua ta ngau ngai ke ke ngai ngom ta hai ka ngai ya hong ta chau ta ngai ke ke hong chau ta hai ka ngai ke guwa ta ka e guwa kai gamma kabu ke gu dubi ya ha ta ke kuwa ya dang a dang ta ke kuwa ba ya ka ya ka ya ka ke kuwa ka ngan ta do kang ke ga ba ka chik ke kang ke ga ba ya dum ngung ta ka ke ke ga ba dum ngung ya ke ke kuwa ngabi ta ke ke shua ya ya ko ke ya kang kuwa ndo ta ke kuwa jawa kang ta u keng hau ta ngung ta cho ke ye kama tali wata ngay a kaka me a ka wuzi siya kwa kwa ngay ma kali wata ta kaka kutuwa gu a ta ta ka kwa kwa ta kya chow ta kya kang kwa kwa a kwa uka ka uwa chum ta ta ngu hundwa ngu sing na chika he ka ngu kama nga kung kwa mi ta sandwa ta gama kanga au ta kama ka ta sung ta a sung ta kama ka ta ba sa de sang ka ga ngo de du le ta u ka ga ngai sa ga ku ta ke hu ka u ka kha khu an ta ba ke ke ku kwe ma tu am chi ta ngo ku kwe ta m ta an de sang ngo ga i sa kha su a chi sa ga su a chi ga ya chi ya ka gama kong de sa ga hai chau ha hung ta ba ta kwa ta ki hu nga a ko ko ang ha ta kha ku la kwa kha wu se se ko kom cha ke a ke o ka ta kwa ko ko kha wa kha sa la tamang ngai ka dibi ta wat wo ta dibi te kwa tso te ke ya we kong ka ka a ka u ka ba a ching he ka ngon to ang ang ho ng ng sing ke he ming a ke kwa u ang u jim bula a chu bula ang hu a u kwa ching he a ti in do a chu ka ung in he ke o ti ti ka ng he kwa wa ke ke ka kwe ma kwa kai khabu dubi ta wa a khu a a ung un da koi ni hi u kang ni ka ni sin ka he ka su dubi ka ka ka ni ngu to to ka sin kwa ma wa ka ka nga a a ka u ta ka ka ka ka ka ka ka sin a ta me nga ta me mu mu mu mu ne nga ka tu ti ka ma ka tu ta ma kha ti ga ke wa na ka ken a kwa ta an dung he nga u kan da ta chong nga kwa ta ke ta ta ka a ka kha tum tama a tswa kha ke tuthu la sa ganga kha ba tsinga kha hemega ka go ma tu kwensi a tsinga o teng ha ke ke ka ta ka ka ma ka ma sa ka teng ne ka go tama tsi ka nga wali wali tsi ka nga kha ma kone se se kula kham ne tsi kha nga e ma ga ma ma kha la wa ka ndi a teng ne ke kulu no seng ke ma ka tswa ta da agum sing ke hima a cho kota ke di jo che kwa ka tum nong ka tum nga ke ama nga chi ri ku ku ku kwa a kwe ki chi a ma kwe kwa kwe mga da ma nga nga o ka chi nga nga ge kun a o da ke ka kandu a ke che wa ke ma kundu ke kha kha ya chi nga nga ke ke ya chi ta nga ke ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya tali gong ta ka u ka ka nga ba nga nga ya tali a de nga a ang nam ti nu wo ya ju ke a gong ta nga ha ke ha ka nga wa chen ke ta nga ke te yo mi ma ka ka ke ka u ka ka nga nga dong da nga dong dong nga ma gam hu khoi kwa ma ma wa ha ka ma ta ka ta ba ta ke tanda su kondo kote su kondo kote su kondo kote hai nga nga kamale nga khama kai kwae ma ma kong nga nga wa kau te nga gen nga gu kha ka ngu te nga kong a te nga sa nga uke a jwe ke ko tse wa jwe te nga a kola la te a ngu a ngu nga ba kau te kong tai toto sin ke kama ke kwamda a tau ka ka ungu te ngu ta ka ma na kha ngu ke ta ka ma ma kha tu kwe se kha ma ne sa mi se ba te ke ke ke nga ga ke khong ku ta u ne ke ngam khu te se ngam khu wa ga ya ga kha be te ng te ho ng de nga sin ka ga ka twa ya ya ga ka twa se ngam khu twa ga ke a kwa ke twa ti ma ne ke a kwa te ne a se ga te ha to do ta ina na da ten a sen to a ten ke sin ho kai ten go ti da ba ta u se chua u ya dan ma kom khulu ten ke ga yi chu ta ga kwa ga ren si a le ta ga da te i cha ren i cha ko kwa ho ga ke na wa nda mai ke si ka ka wu de tem kwa ta ka kan do ka di cha ka u ga ka ke le ben cha ka a kha kha kha kha kha kha kha kha wa ya ji ja ng tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ka kha kha kha bu kha kha gu kha kha gu ka ya he kha kha kha ng ka ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de kha chi ka khu wa ta ka ma khan ta ba ta ng la ya gam ta ke u te ng u ka ng wa kwa he sa ka ke khu wa ya ya ta ma ga me hun tu ka ng ha ma ka du bi ta me ta ke chi ya ka kha chi ya chu ta chu de ma a kwa i ta ka kakan wa da ma kon ta ke ma m kha da ka ka ngai kwa si wa m phi ka ya ka ta khu ta twa ka khu ngai ki khu ngai ka twa thi sa ka ka gun ka ha khu ka khu wa ta khan do ga m kwa khwe ka ta ga ta ga m ka he hi he wa sai si ka twa kulak kan ta kan wa ga kan ha ge ta ka twam Hwaka kasuke ngamte kwame gaga ma mahu kataka ma ke ma aleka ke kaka kwe ke guli. Taka ngkaya kai ma ke tia ita tiga kwe te ngau ke kwe kuku. Taka ngia kwe ke kwe ngai makalawa mka kang na kaka ngwa gaga kata ngiku ga mkata hwa mkore ngwa kata ga mkata ga ka iha mtang hii. Mukakwa kwe kandwa. Wa chichi mwandwa hea. Kuhunte sandwe ke oweka weka kake kwa kwe kundwe sangwe. Haba sa kore kwa sangwe kakwa kwa hangu sangwe. Sa kata ngwe kata sangwe ndwa kwe da. Angwe kaute wa angwe chuta. Angwe kaute wa angwe chuta. Sa kaka nga sa kaka kwa bali. Saka kwa kadibika kadibika angha kwa kandwa chikota kwa tala kwa jungi gage a undwa okwa ka nungundwa ngungu kwa agisenke kawuki kawuzi zi kukundwa saka kari beja kwa ngau kawuki kinga wa kukundwa kwa ukiwa sisi mungu agaka uke andwa kati ya ke ya ngati ya chaya chabuzi setengwa Chisi mungayi, ta wa kong chasandwa he, ya kong wa kong kwa ka wa kong ta wa kong ta wa a jugang ka wa ham. Kaya sa kaka wai ka wai, ka hong hiya kwe ka, sa wuzi te ka ngukwe ge kwe. Gu ngay sa cheng, ta ma se ka sa ngungwa cheng, gu sa ngu ka kwa gaya, ta ka ka ka sa ngungwa kana. A canal command, we said, no, yeah, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, that, no, Ta kama agudibi ta toma ta ta a daba ta hati uwa toma ta nga ka wakudibi a nga kacha na ta makaka iki msiki.
1: Moro moro bunga makamike kukumakumka manda kaya ang. Ta chukonga, ta junga, ta Ata tiach ata kungo kota tiach ata kawa chala kawa ngole ke koko mangu ogu ena hateti ena ha gola hen ha a ota kango kungo ichi kungo ena hanga wata chika ye hechi ka nae koma kecha ta ka kakua chika ngole si chi ta mkecha chika la ngau mapondo ke komke chisi ka nae koma kecha ta ka kakua chika ngole si chi ta mkecha chika la ngau mapondo ke komke Chisumu ya la ahe abi.

D the general te ya tsiamo nge chan te ankar si nokutula tate ata tsiamo khana o chaniki ya ha ya khri khri nge no tsam tseska te mono se ko town ye kha am tang ya ko 3 gum 3 minute kwa ji se ko town ge kara kho ha Radio X ka FM 107.9 FM siki no mbamba mbamba todio wakaha atsam khatwa hota teta Radio X ka FM seta darana qaiten qeqe kotowe tsam se yangibina kho ata kho no goto no ti tate qai kwate temi qai kuma ohi oro tsantse u sa checka ke mtu gama a te kwa ga mapeun e mancema te a ka te di 20 ka di e a mngwe ma yini ta te ke tem dia kurie te ke 2 day sentence 20 ha yini te mo de kwa na nge 3 ka vie ke khrie te te ke sonda e u manda e kuri o vie ke tswa te nya mate na ko te yini ma ara na qaisa amanda ta te vura te vie ke iki ta khate sie ko ta ti do te khano khri gwe a unit ta hono berem yuli te ki yam te ni yulim se ta kai ja te kum program e ngqes ka te o nyama te a ka te si ditango ji u tsam si chote qai kwa te ta kwana ka ke ma po te ana kwa ditango ho ji chote darana qaya kwe ta khate sino program ji tsinja ku tsinja kwa kuwa te kwa gate twa ko darana ko ha ya amori tin te ki si khere no berem te si no khere khere kwe a thu ka wa a 12 we o tsaki si no akwana ka hintu te we he twa kuma pong e ju we je te twa ko dara ko kwa ha ka te thu ka a te motin a 12 ri a khere na ki berem te si ko ta ko khere khere ta tim bamba te tsam tsajata to a ka tera di Marcus Jetembo.

con 43, tam kan ya pagi ko ko ya ikra ko ta ke iko ko te ka te tin tre wa ka sana ka mag barna ka bore che bele ko ha ko hawana ko ka ka tu kaya mo ha jawat che mele ko sa ko bore ko ke khu ma kara ko ro khu ma ko khu kara ko to ha ko jeta che bi se no ka bore ka ite ha ko dati Every coast to Kotan, Karako Kari, Sino Hatasuko, and Hakotaya Hata, Tinko, Awata, Wadakwe, Kum Karaka, Suka Borema, Awaha Karanaka, Karak, Yabe, Hawaraka, Kurunaka, the Kotati, and Nanga, the Sino Kumka, the Borak Bataka, the Hanana Hataka, and the Hajaka Hati Nakurumako Hata, Borabu, Yakim, and Huab, Hematoro, Yer, Tavarano, Tumatera, Taborata, Yer, Hawasimusia. 7 tak ka sa bin da ke te te si ga do 20 ga bu to na ke te min te sa da ya ga ha na to na ka sa bin te ki ma pat ka ga ko ku ange ko ke te guri rai si ka ta ga ko ho ko ko ti ka ga su ku ye guri sa to to us ki te mo da ga ga sa o pende ki ki si ka ko wenza ye ko ti drip pende ku ga sa pa na ga sa una ga ti yam ka game ga sa sa Eh, the Grahama Kohia came at that gate, what would give me a hot hat? Yaha, Kobora, Tess, and other Gatik. Eh, Kima Sase, Haka, the Kunk, the Jawatik, the Makunk, the Yataho, and the Matuma. A period and close and the Hwasanak Etik. Nihuaka, a period close the Hwasanak Etik. Unda bora heta kara ka piro kare ko sas ka sa na sunu sa ka ka na te kho ka suka sa in ko ta khan go hoy ta ti heng na he na ko o kri ta ba ke za ku sa a ka se se ku u su ti ke kho bo ke ko ka suka go I pa ta ba su thun thun ju pe ti ga e ta ba khana ti su an pa mo ha do a e tri ti khare na kho ka pare su o he thun thun ku ji Bora e tewa kano chakara taka kapare o ato kong tewa gong kong kapare e wenza ke wada ke ati su isi ka boye e tam bora sakara ta sangong ta esna ta tingo chemini to tengo a kesu ngo dris ka ngo ketra kata wano asa ngai ta be asa ngba be data kesu ka asa kuita tingo ka kamu kata no tun go kwa ti tewa kano ta haka ka ite kesu ka haka ka ka ka kwa kui e kwana ta ka kwara sen ka ka kui kui chen ka ka kwana miya he he tsu o ta kyu ka he buya ke su isi ka anda hakwa te de tan ke hakwa ko ka kara ta ha no hakwa ta bahan anda ko ka ka ha anda go in da ka ka ku ta na ka khita ku anda hakwa ka kara ta no a ne ko san lesin na da go in da ka ka ti me te ma ko ta ke suka i ma nga ni kara kara ka su ye ke kara nem jare si hai si ma ana ga ma sai si ka am jare ji ma ko tin am ta ba de ka ta ya ska bora go su o ka cho gomta ko mon sat mat elin chakoma de kala ata tin kala miya eh wana miya ada ke sukat chakin biri ka doro pa ka ya haro taban kai ka gomta ko mon mat elin ani samini chakoma an chho de ke ba kada hada za ata je biri pa kwa ba iko cha ha kwa ye tera ha kwa iko akhe ka o ki ka ka ti chho ta wun ko la ko mon su bi ka kara ha ko mon ko ma ka kara na che ba to ko ma ha nde ko ma do ata ha wana miya hada kui kui wenza Ska FM 107 oh kon ni hai fun ki sat ta ke ke ati dam ta kan ko dal ni ko da ko ji sat ha ko sat ye ta ka ut ga ne te ko ro na 20 ko ne set si FIFA World Cup te te ka ko ro ta ke da ko ko sat ki sat te ko ji en ka mi ka ko ma ku ma ta ya ta wa ha ma se ko so ta ra ta ji ha ma ka sa ndai ya ko ni te tin ko ka pa ni ya ke ngi ji na te ke ma ku ko ke ka ma ti ni ke ko ngi ha ma si ana ha Na isi ka ukri jaba hari khabana gue isi na ko kei jaku sa te ko ada kei hati tes ka ka ko na ka ko na te bahano ye mo ko putri ha ko ko thoro ha ko ko nguye de kei hati kana te chem ko hai mo sa jaba te khana u khana khara su kara ko pe ka ko sa khana ko ha ta ti ye mo ye ko ye ka mo sa ye ko da ba si chen ma ani ja ye bi sina ko Ivory Coast ko da gi vision sa kai hata ko a sa gewat ma ka hukuma ka ka sar tak number 9 ma ka ti ak ka ti ki tum